0: mga tulisan, bukdon, hahabulin namin kayo. Walang mahiwi, basta mugukod. Have you ever heard? Kayong mga nananamantala, have you ever heard? Mabait kasi si BBM. Mabait. Kailangan mo bang pakitaan ang kabaitan yung mga taong pumapatay ng walang kalaban-laban? Oh, come on. Ha? Kailangan mo bang pakitaan pa rin ang kabaitan yung mga taong walang rason? Hindi nangangailangan ng rason para pumatay. Hindi nangangailangan ng rason para manulis. Hindi nangangailangan ng rason, no? Para... Tama na, huwag ako kabaloon sa Tagalog at Uban, Mayela. Wala, tama na dito, tama. Maubusan tayo eh. Diba? Have you ever heard the president? Oh. About the blood control. Mahiya naman kayo. May nawi apelido, wala?
1: Wala.
0: Oh. Iyang igagaw, kaya niyang misyonon, dili?
1: Dili.
0: Diba? Weak.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Huyang.
2: Bullseye.
0: Pwede pong mo yung kag-inotil.
3: Pwede ba?
0: Pero ayun na itong kinotil kay lamig ito. Labi, weekend rabaya. Lamig yun mag-kinotil. Gab na po exam na mo eh. Ah, magkuhan pa ko. Mag review pa ko. Taas dyan ang rating ang BP kay OBP, ang pinakaunang national office, ang pinakapaspas mo responde sa panahon sa kalamidad. Bahalag way budget. Gamay lag budget. Hindi ah, man tamo yung wala. Gamay ra kay budget ang OBP. 800 million yata. Iwa ko masayop. 800 million. Ano man, gipagkaisahan man siya ba eh. Gumikan aning kaso niya, no? Gituyo gina mga kaigsuunan, no? Gituyo gina. Akong actually mamingawan ako the OBP mga igala during Lenny and the OBP and the president during Digong. Abalo ka, tama na gyud sila sa binaylo ay words, pero mag-abot sila may igsuon. Dako ang respeto ni Digong kang Lenny, no? Trao nimo karon kadumdum ka ato mga igala lang na ay kini mga congressman mao man ni mga magdag tigaw. Tinood lang. Kining ubang congressman, mo ni magdamay, galag tigaw ning uban. Impeach na. Mo na ilang malitok, pero may impeach, impeach. Karon, ikasabaan silang Digong. Ina sila, ayaw mo gilabot, do not mess with the... Kuan, ayaw kurambusa ng kuan sa konstitusyon. Gipili na sa tao. No? Bisan pag magsige na siya, banghag na ko, ayaan mo yan. Oh. Kani karon okay, kuan ko no lagi, gihulga ako nung kinabuhi. Dili man na hulga si Sara sa inyo samtang buhi pa. Hulga si Sara kung patay na. Pero samtang buhi pa na, di ginahulga sa inyo. Kasayon na sabto na nagpaabot pag ininyo daghang kay mga na chichiburichi. Hulga siya kung mamatay na siya. Pero samtang buhi siya, never gyud na mahimong threat sa inyong buhay. Pero threat gyud na sa inyong political career. Kana. Pagbalik na ko, bay, alas 8 sa isda. Akong hataga pagdagan ninyo mga mensahe kadali lang. Way hawaay, ha? Way biyaay, diya? O, oh, katong mga katropa na itong mga kuan diya, mga gapanguma diya. Magamit mo mga higala o Latim Gas G, full year fertilizer, bay. Mapalit na sa mga agribet, ha? Himan eh, Latim Gas G, full year fertilizer. Unya ka mong mga high blood doon, ayaw mong inuman ng Latim Gas kay para man sa tanom. Direta sa Santon Plus Gold, mga higala. Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ando na yung mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, og spirulina, mga kaigsunan. Dakong tabang kini, o mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Sa tubag balik, bay, dugang pa mga katikaran, iskutanan ng hatag magdagad. Dirigyan po sa tubag para gubanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
10: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: I kinda like you.
11: Pilipino ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
13: Exciting!
14: Pumulsaan! Oras may gala, oras na para mo inom na kamigilag Santon Vitamin C, di Alkaline Vitamin C. Nakasulay na mo ang Santon Vitamin C, bagaigsoon. Sabi niyo, Santon Vitamin C ba eh, no? O sa kinika-alkaline base. Dili, base. Alkaline base, mga igsoon. No? Abi nimo kining uban mga igsoon nga mga vitamins makuha man gud nato sa pagkaon, makuha nato baga nang I mean ang uban gani ma-produce tong lawas dayon ba. Kini mga igalang vitamin C, kinahanglan gyud nimong tumaron. Imo jud ning inumon mga kaigsoonan, either mangita kag mga prutas diha may galang na ay vitamin C or mutumar gyud kag vitamin C. Unsa may nakanindot sa vitamin C? Una diha may gala imong immune system ma-booster magud ni. No dili ka dali may gala sipunon kalinturahon. Oga kanang uban may gala nga mga sakit-sakit diha. Labaw sa tanan, may gala, maayon is cognitive function. No? Naganag mga kuanda ka na mga memory plus, okay man po na, pero sabi niyo mo kining vitamin C, kinahanglan pag-ayos sa itong utok by day. No? Maayon na may gala, labi na ka itong mga nag-eskwela. Ako ma-recommend yun ako, kaya mo may akong ginagamit mga igsoon. Na di ba mo kumayangong mabright na yung ka, pero at least, kita man kung sabi niyo mo, labi na ning sa unang estudyante ta, okay. No? Kay murag paspas ang galing sa utok. Pag-abot ka ron, may galang na na-stuck, ma-stuck ta ba? Kuan yun eh? Ungot pa, muungot, no? Hindi ka kumuingon, may galang nga... Kuan, mas maayo yun ang muskwila bitaw nga mga batanon pa? Arang-arang yun na, bintaha yun na. Muskwila kag na anong edad, para sa mga hapit na mga galang 40, paingon pataas? Ah! Kaya ngon yung kag-anong ni Apil, pamagod rin na naman ko swildo? Yes! Oh. So pag Santon Vitamin C mo mga kaigsoonan. All right, alas 8:17 na andag na sa buntag sa mga taga na i-request diri eh. Ipatingog daw nako ni.
15: Hey! Hey!
14: Sige, nakatingog na si Auntie Janet. Karon, mga katropa, sa mga taga-Bawab diha, kita kits ta karong 26 pohon. Kuan alauna sa hapon. No, paingon sa alas 5 sa hapon diha sa may kining Nuevo Iloco Covered Court. Barangay Covered Court. Okay naman to diha, no? Okay na to si Kapitan, nakahatag na mig letter. Ang ato na lang schedule na lang yon, no? November 20, November. Abot magu November. November 1995, November 16, 1995 mo sa kayto. Mo dayto iske pandamay. Wanto pizza sa usa tong kasuha to, Kilos Bayan versus Murato.
16: Pinawa.
14: Ataya aning naka gi istorya gabaw niya, musud nang imong gipang memorize mi taw pandamon. Usay maayo buhaton ani atong listener diha nga kuan kining lawyer si Jay Promising. Usay buhaton na nato ani attorney. Wag nagaya mukat na ning utok nako ba kayong gani ko nga pabilin na lang kong broadcaster. Oy, kapoy-kapoy, mag-apil-apil pa tanang inyo. Sige lang, di mong pun-alkansi, may gala naman tayo makatunan. No? Pero na, mara importante sa kinabuhi. Kaya makatunan, mga kaigsoonan, kanang cut-on, di kinamabayar ang kwarta. No? Pwede may gala na makasan, di po na, di po na ma-installment. Ibogin na may gala ang haguan para makakat-on ka. Alas 8:19 na, no? Karong November, niabot na sa kong November. Karon mga higalang July 26, na, muna siya.
17: Bullseye! Bullseye!
14: Magkita-kita sa Nuevo Ilocos, Bawab. Nadia si Doc, no? Nadia si Maring Erika, Nadia si Tia Daria, o Nadia si Master Inday Tanini. Magkuyog niya na tanan, no? Nami diya, na si Lulu Amado, makita ninyo diya. Tanan mga artista sa radyo, may gala doon sa XFM, makita ninyo. Pilagod mi kabuok diri. Sa news na mo, si Lar. Si Lar, si Bung Algabre, si atong kuan si Darwin Dulatre. Oh niya sa pila niya ako upat niya dito sa entertainment nato na si Inday Erika, na si Tia Daria, na si Lulu Amado, si Master Pugi, na si Master Inday Tanini. Lima sila. Bali siyam sa bidere.
16: Ayam!
14: Pagtanaw ba nga, nganong lima na lagi mo, sir? Amaw na siya, no? Alas 8.20 na may galadag na sa buntag bitaw. Mas barato ang presyo magaygala sa mga Y2H products sa inyuhang kuan. Kanang naandan sa butika. Basta magkaraban gani, mas barato yun na kaysa butika, mga igsoon. Nga no ang abogado nga mabayran man at turning nga naka-eskwila o naka-cut-on mang yun na. Wako kay bao nila. I cannot speak for themselves. Nga nung mabayran sila. Kaya di pa po ko lawyer. Diyan ko kasulti para nila.
17: Bullseye! Bullseye!
14: Alas 8.20, mga higala, Tagnas, Buntag. Erika Akas, di Manggugkos, Manila. Sir, nagtrabaho. Byuda, Manggugko. Munang naminaw ko sa programa ni mo, pawalas ka kapoy. Pandamay ni kalakihan ni Mamrog Maga. okay na ni Gaba. Ay, Buntag ni mo di, Erika. No? Ay, laga, problema di. Pila may edad ni mo, maminyo ka pa, eh. Oh, kung sa man gikamatay sa imong bana, basig imo sang gipuspusan. No? Kung sa man gikamatay din ni Mr. Nemo, pero ay natog dumduma. Saan naman ang wa naman? Padayon na lang kasi mong kinabuhi. Panarbaho na lang yan. Basig makakita pagkag tagaog diha. Makita. Malay mo, no? Karabay, pad may gala na to. Good? Ana lang, no? Paminaw lang ka sa kuha para malipay po ka matag-adlaw. Pero ay lang ka-inlove na ko. Ana ra. Sige. SP Bueno, maing buntag kapita sir. Kumana nagkakapin ako si Romel Balinsona Halyari, maing buntag. Kumusta na ang BRC? May hearing pa ba? Wala. Hearing anang naaman na sila nagyampong nga diya sa impeachment. Wala hearing sa kuan. Makalimta na lagi mga higala. Ringo Pinicius, no, John Esteban, tagpila man ang Santon Coffee. Tag 200 ang box ana. Santon Gold Coffee. 200 ang box ana mga katropa, no? Napulo ka bukso, dagbainting usa. Niya, di man ka mabalaka ana kay mahal man lagi katropa ng Arnel. Unsa ba mahal anang duha gud na ka produkto? Kapi og kuan gud na, kapi og herbal. Kapi og tambal gud na. Niya dagbainti ra mas bara. Mabayran gani ng bubutante, no? Sige, ay nasa mo na mga bayad-bayad. Iwatay mga kwarta ron. Antonieto Tolero, maing buntag from Buhisan, Cebu City. Si Mark Hilot, good morning. Yes, salamat pagi dan apakabar katropang Arnel watching from Jakarta, Indonesia. Oy, mayong buntag diha. Salamat pagi.
17: Bullseye.
14: Si Bunch, break time watching from South Korea. Oy, anyang sayo. Kaog sayo. Lakaog sayo. Tug sayo. Ulig sayo. Ano man na, no? Buntag diha, mga taga South Korea. Kauban ni Koreanong Hilason. No, may buntagan nyo diha. Naunsa o ka, oy. Katawa ra magagkalit kay bisan ga work ko. Ga headset na minaw ni mo. Ayang kumpiyansa diha. maano niya kas mga Koreano diha. Galainan ni mga Pilipino. Imo katawa ra magsila-sila ra. Bisan nag-inusara mo katawa. Naunsa man. Namas katrupang Arnel diha. Na ako pa'y dahilan, madamo, may galagagan. Edison, Gabang Pangan, maing buntag, sir. Minaw, Midris Mingla, Nilia, Cebu. Maing buntag, Midris Mingla. No, Gijo, sir, very successful, Jud. Kaayo ang field trip ni BBM sa Singapore kay nag-vlog naman. May gani, wagiat nga ng mga Pilipino dito. Si Wilma Di Soyo, naaaraba ko lista sa ayuda para sa solo parent, cash assistance, sir. Mayon tag, ukihan, maong manghod, mag-proxy. Dili to okay yan ma'am kay pagka mahibaw asya day ka tuag kag abroad di katagaan. Di katagaan BBM. Ludovico Rehino, mayong buntag from Honolulu. Aguanta party list Hawaii chapter. Di basta-basta ni mga igala no. Si Shaira humana ni Felix Medrano, mayong buntag. Henry Wood from Turil. Good morning. Mario Saligo from Aplaya, Bago Aplaya, Davao City.
18: Good morning.
14: May buntag, gimingaw na sa kuha ng inyong mga lugar diha, mga katropa. No, regards ko itong mga listener na ko sa Super Radio sa una. Ya, Super Radio Davao. Harold Garcia Ramirez, good morning katropang Arnel. Sakto ka. Huwag mangani tanang layas aning nasura nga luod na kaayo ang nagdumala. No. Nay gahingos sa press conference nay gapunay og ubo kada hearing lubi na labi siguro nay labi na siguro sa barangay health center atong sine o gani no. Okay, naingon ako ba nga kanang mga vlogger ni BBM ngayon sila mga igala nga basta mapildi di ko kuno impin si Sara manglayas na kuno sila. Uy, palayas na budaan ani oy wa min nanginhangla ninyo. Murasad mog unsay inyong gikatampo aning Pilipinas. Ngano, nadato ta na may gala nakabugas ta na gumikan anang lovely Granada. Ha? Kabugas ta mga igala gumikan na lang Richard Hidarian o kinsa pa ng mga tibaghak may igala di sigig pangumentaryo. Wala man. Ako may ngon magyukon ninyo sa may natabang na ko sa inyo. Wala man pod. Wala man ng patas me. Ang natabang na ko ninyo makatawa mo. Ana. Nya na member mo sa Aguanta Partilis. Puhon po din ang Aguanta Partilis kaluyan mga higala. Idi tanan mga gaagwanta atong tabangan. Saba kaayo tong sigig ubo-ubo jud. Ambot gihutoy siguro to may gala basig nasudlan may galag kakaon siguro tog Dapaw no Maria Baka, Balasi nawa mang nag-comment ni Maria nawa kalit no miski ako nang basahon Linda Albatierra no good morning si Niptali Tindugan mayong buntag diha si kasi pa man Antonieto Tolero good morning, good morning. Alas 8:26 mga igalantag na sa buntag. Excellent yung son, Sir Arnold, shout out ko ni kauban ako sa work, si Boss John Madelo, Abarques, Sienes, Aguilo, Sablas, Pumaloy. Happy watching. Salamat. Thank you. Next topic, Gab.
16: XFM, Katropa.
18: About the 2019 Southeast Asian projects. Ano po, will it affect this case?
19: Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ng Secretary Bill Station dito. Because I have a copy ng joint resolution na...
14: Kaninga kaso, mga higala, kada lang gab. Ato ning gisgutan kagahapon, no? Mula ginatong ginaingon, mga higala nga, kalabot sa investigation sa kaldero, tong cauldron ba, nga 55 million ko, no? O katong nindot kayo nga mga facility, mga igala, during SEA Games, no? Grabe kagarboso mang yung tinuod, mga igala, ang atuang presentasyon o pagdawat, mga igala, sa mga delegasyon sa SEA Games during the time. In fact, mga igala, nahimo ng lalis. Kaya nga no, kunong mahal ang pagtukod, mga kaigsuunan. Now, some people would argue, muingon, mga igala, nga, gusto din ninyo nga, basta, kuan? Kining facility sa gobyerno, permanente na lang yun maot. No, permanente na lang yun substandard, permanente na lang yun barato. No? Muna nga, igala nga, dili kay ligon kay barato, rasad. Dapat, it's high time, may gala nga, makapresenta po tag world-class facilities ngadto sa atong for example, himuon ako example may igsoon na bago lang nahuman ang kining palarong pambansa, di ba? No? Patay naman to sa bubit in town. No? Bago lang nahuman ang palarong pambansa. Asa man dapit ang palarong pambansa? Agusan del Sur. No? Sa Agusan del Sur, mga igala. Mangutan na kakaroon. Isa ba ang Agusan del Sur sa dato nga probinsya sa Pilipinas? The answer is no. Dili, mga igala. Pasabot ba ka na magaigsuon nga gumikan kay dili kwartahan when it comes to economic status may gala economic activity ang probinsya dili na sila may gala takos nga mudawat og bisita og mohimo may gala world class nga pag-atiman sa ilang mga igalang mga atleta nga muabot uniabot dili sad ay actually may gala gibamatud-an sa ilang kagamhanang probinsyal nga gitamay sila kay daot may karsada in town. Pero nauki ang karsada. Oh, gitamay mga igala kay ay sus, isagusan, no? Mga kaigsuunan. Pero actually ang kini mga igalang reaksyon, no, sa mga atleta, coaches o mga ginikanan nga nakaadto na kaingong yung the best, no? So yan na momento mga igalay contention ato ba, no? Nga SEA Games man to, di man lang to mga igala ligas purok. 55 million kuno tong kalderong dako ba? Makaingon sa mahala sa gyud, no? Makaingon gyud kana. Pero In the same manner, magaigala, makaigo mo sa ganitag. Mahala sa ganyan sa gasto aning impeachment, no?
20: Pinawa!
14: Kanang isa kahiringan, isa dahi kaadlaw trabaho sa Operation Senado mo. Abot, 25 milyones lang dahi wapay labot ng uban. Oh, regular lang na trabaho, ba? Mabot 25 million may gala ang adlaw sa Senado. So, imo nang tipuon ang duha, may gala 50 na, duha kaadlaw pa lang. Unya mo problema mo atong kaldiro, magamit pa man ang kaldiro, di usa man ang kaldiroha katropang Arnel. Anang dako ba nga platform may gala, cauldron ang tawag ana, cauldron. No, nay butangan may gala kalayo, unya ka nang magsiga, torch may gala, kung naay mga event ba. No? Muna siya ay katong nahitabo ato sa SEA Games. Karon, si Dison, kining sekretary karon sa DPWH, kaaliado ni BBM, of course. No? Apili siya ni sa una sa BCDA yata, no? Karon mga igala, dali kayo, no? Matod pa mga igala ni Matiba, cleared naman kung si Dison diri. Wa pagani ka sugod na cleared.
20: Ayaw!
14: Tiaw mo na. Cleared na, pero si Kaitano, imbestigahanan pa. Sige daw, paliwag daw ko ka pa.
19: I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary B. Stinson kung sa isa'y dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Sabi naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gabi natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG nga dahil hindi siya na-submit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG, which is NGO siya, foundation siya, na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pang inano mo rito, yung San Apolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad.
14: Okay. Wala tayo lalis dyan, no? Mga katropa, di tamo supak, ana, nga ang public funds, of course, mga egala, no? Dapat yun na liquidated. Ande siguro pag giingon nga confidential, liquidated gihapon na siya bay, di pwede nga wala, but di na ilaing pamaagi sa pag-liquidate. Ano? For example, na kay giswildo sa imong agent, na kay gibayad sa imong agent, alangan naman panganlan nimo na maigala dihaw. Kuan, kabalo man ka nga pag imo nang masunog na siya. Sunog na ang imong agent o information na gather nimo information bay. Pagka panganlan nimo sunog na siya, no? Masunog, ma-burn ang imong ahente dia. So, dili gyud nimo pwedeng i-deklara mga higala. Mura ko sa kana mga Amerigris Piatos, di ba? Made up names man yan, natural. No? Oh? Kaila mo, gab, kaila ka ni Alex Mercado, gab? Wala kaila no. Wa kaila ka ni Alex Mercado? Oh, kana si Alex Mercado kay bawo kag kinsa na siya? Nagtrabaho na sa una, gab, sa MiG-16. Sa man ang MiG-16. Military Intelligence Group. O, oh, asa man dapit ng 16, kamo na ipangita. Kato mga intel, no? Kaibaw na, mga igalag, asa ng MiG-16. No? Nagtrabaho na si, kuan sa una, si Alex Mercado, no? Sa MiG-16. No? Na, dili siya organic. Kasi tawagan ng dili organic, yan eh. Yan ang civilian ba? Di man po na organic ang, inorganic ba siguro na, no? Oh, organic, kanang kuan man na, kanang pagmigag organic, sundalo na. Oh, ano bang, pagmigag inorganic, apil bang kapgo, ana, no? Basta organic is katong mga PA yun, or mga members Philippine Army. Inorganic, mo yata ng civilian, no? Kanang naaka sa opisina, kamoy tigbasa ng mga kuan diha, mga sightings, mga uban pa diha, tig-decode anang, kuan, no? Tig-decode anang mga intel report, no? Mga intel report kay mga intel report, dili man na mga igala, kuan, kanang murag sulat anang essay, no? Mga kuan raman na nga, MOL, sa man na mga MOL, mga more or less, no? Mga more or less, unya, CTG, CNN man na sa una, communist, Mao, sana? Basta CNN na sa una, CBP, NPA, NDF, dahil na sila. Sa una, ha, CNN. Karon si TG na. Communist Terrorist Group na eh. Si TG na na. Okay mo, managtanaw dito. pag mo na nagab, gitudluan ko ni Alex sa nagab, kailan man may Alex. Pag mayon kuno kadito nga MOL CTG, MOL 16 or 15 CTG member, usa pasabot ana. More or less nasa mga 16 ka tao nga membro sa communist terrorist group. Nakita sa mga inganing lugar ana na siya pasabot ana. So si Alex Mercado, di ko to pwede nimong panitan. Og imong ipabulgar kasi pangan gyud ni Alex Mercado. Mo jud ni pangan ni agab. Alex Mercado wasa sa middle name. Alex Mercado ra gyud siya. I don't know kung the same baba ng iyang mga kauban diya sa MiG 16. Pero kaila magud ming Alex. Pero ambot og asa na pud tong tawhana ron. Ngano man intel man siya. Si pangan sa rabi na ilan ako siya, Alex Mercado. Di sa ko kahibaw kung maubot toy pangan nga isulti niya sa uban. No? Di ko kahibaw, maubot toy pangan isulti niya sa uban. Kaya pag ila-ila na mo, ingon siya nga Alex daw siya. Sa pilido, Mercado na. So, kana, di ko musupak, anak bay. Ang public funds, of course, mga igsoon, dapat liquidated. No? Sa ato pa, kung kana mga igalakinhan lang yun, imbestigahan. Pero ang problema, mag-una ni Ron Matibag, ingani, oh. Una, timing. Baho. Baho timing, eh. Timing, ha? Nga naman. Kita karon sa publiko, mga igalakinsay, on the side of the minority, kinsa karon ang kusog kayo mo diskute, mga higala, sa isgutanan, sa impeachment. Kinsa man, Alan Peter Cayetano. Namagod untay panahon sa tanang butang. No? Pero inyo yung tuyo o idungan. Nga naman, makonstrugin na sa tao ba nga? Ilag yung usa-usa. Bisag unsaon pa ni mong pangulipas matibag. Bisag unsaon ni mo, sir, NBI director o pangulipas, mo yung kagwala lagi ni, dili. In the bar of public opinion, ang tanaw lagi sa tao, grabe, no? Gitiming, mangyo. May nga mangyo, kadi lagi na tinood. Barugan, magini mo na ka ikaw, of course. No? Trabahante ko kang BBM. Trabahante ko kang BBM. May ngonjo ka nga. Hindi totoo yan. May mga ano, di ba ang rason ni Matibag, kahit na nandito na sa amin yung dokumento, hindi pa rin namin gagawin ito dahil, sir, ang dami pong kailangan imbestigahan ang Pilipinas, sir. At alam namin, sir, na may mga nakabinbin pa dyan, nakaungung pa dyan, natabunan pa dyan ng mga investigasyon na dapat sana'y mauna pa.
20: Ayaw!
14: Diba? Huwag kayong tulibagbag, sir. Huwag kayong tulibagbag. Alam namin na may mga dapat maunang investigasyon na, diba? Alin ba ang mauuna dapat investigahan? Itong 2024, 2025, o doon tayo magsimula sa 2019?
20: Ayaw!
14: What do you think? Kamo, malaki naman kayo. Malaki na din ang ulo ninyo. Oh, what do you think? Oh, ano yung anong

calculate sa flood control. Di ba? Director Matibag, sir. Marami tayong dapat imbisigan, di ba? Siguro, ang sabi mo naman, pag dapat imbisigan, imbisigan, imbisigahan nyo rin yung flood control. Gawin nyo kaya, imbisigahan nyo si Martin. Di ba? Kaya ba? Pwede ba yun? Pero hindi mo magawa eh. Hindi mo magawa yan. Ang kaya mo lang imbisigan si Franco Mabanta. Yun lang, pwede mong imbisigan si Franco Mabanta. Pero, pag totoo yung sinabi ni Franco, nakagat ko tuloy yung dila ko, may nanglibak sa akin ah. Huwag kayong palabi dyan sa libak-libak ninyo. Baka yung mga libak-libak nyo yan, bumalik din sa iyo yan. Anaks kagang laki. Alas sa 8:39 na mga ikalantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Di ba? O hindi natin sinasabi mga katropa na, oh, paano pag nagnakaw pala talaga si Kaitano? Iniimbestigahan ninyo. Pero ang atin lang mga katropa, no? Hindi naman natin sinasabing hindi pwede imbestigahan. Imbestigahan! Total, sabi naman ni Kaitano, Tagalog muna ako ha. Makaintindi man kaya kayo. No? Oh. Total, sabi naman ni Kaitano na handa siyang humarap. Kung handang humarap yung tao, walang tinatago. Daw. Sabi nila, gagamitin din nilang argumento na yan. Bakit ayaw humarap ni Sara? Kailangan pa ba niyang humarap? Isabi naman sa impeachment, pwede, abogado lang. Uy, maharap naman ah. O bakit na saan? Maharap. Anong silbi ng mga abogado niya? Diba? Anong silbi ng mga abogado? Nandiyan naman yung mga abogado at trabaho nila yan. Sinabi ba sa impeachment na pwede? Pwede. No? May appearance siya pag may abogado, represented, duly represented by the council. O yan, no? Nandiyan na yan. Oo, oh, diba? Nag-Tagalog. Ako kasi may mga nakikinig ng Tagalog ngayon. Para naman maintindihan ako ng mga lalong-lalo na yung mga loyalista yan. Diyan, di ay, no? Urbida, gining Tagalog, mga egala. Oh. Pag mawala na sila sa power, ambot lang, si katawa niyo, ambot lang asa na sila Buying, Matibag, Turi, uban pa puniton. So, balikan natin si Direktor. Di ba, Direktor, no? Kahit nasabihin mo, Direktor, hindi timing yan. Talagang imbestigahan na namin ito, no? Hindi mo mawawala in the bar of public opinion. Talagang maiisip ng tao, sinadya nyo, no? Naintindihan nyo ba ako? Yung mga Bisaya dyan. Naintindihan nyo pa ba ako, mga katropa? Kahit na anong sabihin mo, Direktor Matibag, hindi mo natitibag, no, ang opinion ng tao na talagang sinasadya ninyo. Di ba? Kahit na anong gawin mo, sir, no? Sabihin mo man, may isang sako kang dokumento dyan natanggap mula NBI, wala kaming pakialam. No? Kasi sabihin, walang nagkakataon eh. Hindi nagkakataon. Walang accident. No? There is no such thing as accident in this life, sir. Alam mo yan. Lahat, sir, ginawa, no? Either planado, sir, or talagang nagtugma. Because something is done in the past para magtugma talaga sila, sir. No? So, huwag mong lukuhin ang mga Pilipino, sir. Tagalogin ko to para maintindihan mo ako. Dahil pag Bisaya ako, hindi mo naman ako maintindihan eh. No? Pandamay, Abinakog, XFM Mega Manila. Nay, action ko, Kabalakan. Hindi ito. XFM Santo Tomas lang ito. XFM Kanukutan. XFM Kapalong. Kasi may kuwan dito sa XFM Kapalong. Si Paribubong Algabri dito. XFM Kapalong. Alas 8:42 XFM Mamakaw. Kang Paribubong na the area. XFM Bisayan Village. Kang kuwan Tia Daria. XFM La Pilipina. Kang Minday Irika na dia. Huwag tayong maglulukuhan dito, sir. Hindi mo yung Pilipino, may mga isip naman kami, ha? There's no such thing as accident. The mere fact, vocal kayo masyado sa media, di ba? You could have done it quietly, sir. No? Matibag. Ang galing pa naman ang antipara ninyo, sir. Parang, para kayong genius na naka-invento na ng isang sasakyan papuntang langit at impyerno. Di ba? Para kayong frustrated scientist ah. Galing pa naman ang yung antipara ninyo, sir. Kibido. Kailan mo kibido? Kailan ka kibido, gab? Waka kailan na. Kanang antiki, di ba? Antiuhos ba? Antiuhos. Kibido. Sabi na ito akong kibido, be. Anti-ohos mani, anti-ohos. Sa may pasabutan ng anti-ohos. Kaya ng anti-ohos,

0: Espanyol na ante ojos. Ante, before. Ojos, eyes. So before the eyes, tama rin na siya nga ante ojos. Muna pag, pag binisaya, naging mag ante ojos. Pero ang Spanish root yun na may egalize. Ante, dili na ante clear, no? Ante meaning before. And then, ojos means eyes. Okay. Ayun, may alam ka na. Due tayong kaalaman mula sa XFL. Diba naman to'y, this is Lance! Gusto may ato agab, no? Di na ito magapila-pila ng mga butanga. Oy. Di na natas komentaryo mga igala. Di ba, sir, matibag. Hindi mo ano, tapos ngayon sabihin mo pa, cleared na si Vince Dixon. Eh, lalo talaga magtataka yung tao. Di ba, and you are convincing the public. Una, you're convincing the public, hindi ito sinadya. Talagang iimbestigahan na namin ito dahil lumabas na ang dapat lumabas at nasa amin na ang mga dokumento. Oh, ano ang ngayon? Ano ang trending ngayon? I mean, ano ang pinapanood ng mga tao ngayon? Impeachment. Sino ang hindi mo naman sinabi? Hindi naman namin sinabi na Alan. Sir, implied na 'yan. Alam mo naman ang diyan si Alan. 'Di ba? Sa dinami-dami ng pwedeng imbestigahan sa gobyerno o sa pagpalagay natin, palpak yung nakaraang administrasyon, sir. Pagpalagay natin, sa dinami-dami ng pwedeng imbestigahan doon, si Alan talaga. Di ba? Pwede namang, yung ibang, ano, yung Parmali, pwede naman yung ibang, yung sa COVID, pwede naman yan. Talaga si Alan talaga, sir. Bakit si Alan? Maingay si Alan ngayon eh. Sinong maingay talaga? Tayo, mabalaka na tayo nito kasi maingay tayo eh. No? Mabalaka na talaga tayo nito kasi maingay tayo. Hinoon, pabayaan nyo na, saksak sinago lang itong sa akin. Hinoon, hindi man tayo sikat, so wala tayong problema. No, wala tayong problema mga katropa. No? Hindi man tayo sikat. Yung mga sikat lang naman ang pinapakialaman nila, tayo hindi naman. No? Hindi naman tayo sikat eh. So yun lang ang tanong, sir. Yun ang tanong naman eh. Di ba? In the bar of public opinion, sa tingin ng tao, wala. Timing yan. At alam mo yung timing, sir, tanong mo sa mga Bisaya, ano yung timing? Mabaho yan, sir, masyado. Yan, alam mo yan? Oh, hindi, tanong mo na lang, may mga Bisaya ka mang kaibigan, huwag ko nang sabihin sa area anong ibig sabihin nun. Tanong mo sa mga kaibigan mo, ano bang ibig sabihin ng timing? Sabi kasi nung anchor man doon sa Tagum, mabaho daw yung timing. Mabaho ba? Kung ayaw mong maniwala, simhutin mo na lang, no? Yes, kasi yung investigasyon na yan, sir, nangangamoy BBM eh. Oh, nangangamoy BBM kahit na anong gawin natin, sir. No? Kaya sabihin mo man, may isang katerba na kaming ebidensya. Meron na kami ditong isang bakho ng ebidensya. Isang dump truck talaga na ebidensya. Yung dump truck na malaki, yung Shockman. No? Yun talaga. No? Di ba? Meron na kami. So, dapat na talaga namin imbestigan. Oh, alam mo naman, sana to make the impeachment trial stronger, huwag niyo munang pakialaman. At to make this impeachment trial looks neutral, and if it looks neutral, ibig sabihin po niyan, sir. No, ibig sabihin, ang tingin namin dyan, if it looks neutral at walang natatanggal na senador, so ibig sabihin dyan, they are really for accountability. Pero sa nakikita namin ngayon na iniisa-isa ninyo, no? Sinong kasunod? Wala na si Alan, o tanggalin na ninyo naman si Alan. So sino na ano diyan? So kahit na anong mangyari diyan sa impeachment, ma-impeach niyo man si Sara, galit pa rin yung tao. Bakit? Hindi magkakaroon ng positive rating yung amo mong si BBM. Bakit? Kasi nakikita namin tinanggal niyo yung minority eh. Oh, nakikita na mga tao kahit na kami ay mga yanong tao lang. Intindihan kaya 'yon? Oh? Kami may mga karaniwang tao lamang. Oh, ako po'y karaniwang tao lamang. Kahit na kami ay mga karaniwang tao lamang, kami naman po ay nag-iisip. Nakikita namin yan, iniisa-isa ninyo. Sinong susunod? Pagbatanggal si Alan, sinong susunod? Si Robin Padilla. Ano nga kasalanan ni Robin Padilla? Eh sabi mo, di ba? Sabi nyo, di ba? Obstruction of justice. Oh. Bakit ka mo obstruction of justice? Kasi pinatakas at tinago daw si Bato. Yan naman ang alegasyon nila. Oh. Sino pang susunod dyan? Pagka yan naubos yan, for example, at na-impeach si Sara, sa tingin nyo ba, gagaling ang Gagaling ang galingan ng bato, no? At tingin nyo ba gagaling yung rating ni BBM? Hindi. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Oh. Ingo si Gina Handog. Ingo ni mo, Gina Handog? Ano yung timing? Sabihin mo kay Matibag ano yung timing. Ayaw! Yun pa rin ang mangyayari, sir. Kahit na wala. So dapat, no? If you are really for accountability o sinong gumawa nito at walang politika, for example, si Alan lang talaga ang target nyo, you could have done it para walang damage. E, ang nangyayari ngayon, ano ba tawag dito? Yung bumabalik gani gab pag itinatapon mo? Nawa na, nabulok na. No? Ano? Bumirang! Oh, bumirang ba? Bumirang! Bumabanda pa rin, ang impact, bumabanda sa administration. Lahat ng ginagawa ninyo against political opponent, bumabanda yan. Pangita ni atong Tagalog. Pangita yun, uminom na lang kayo ng Santon Gold, mga katropa nga, para hindi na kayo masyadong ma-high blood dyan. Ako'y na kakapoy na dito ah. Parati na lang ako nagsasalita, kayo naman magsalita. Ay nako. Parang hinangak ako dito. Basahin ko muna ito. 661 days as of today bago mag-eleksyon next September filing na og COC. Excited na ako. Gusto. Gusto. Sige. Kay mo file na ang Aguanta Party List. Rimilita Rukulas, Matibag, ayuha pagtanaw sa COA findings. Panahon pa to ni President Noynoy. Humana na ang result sa COA. Nabuta na kaw kun cleared si Dison, di the whole findings cleared, liquidated. Di si Dison lang daw eh. Bakit si Dison lang? No, bakit si Dison lang? Eh, siyempre, alam mo na 'yan, no? Kailangan pa ba nating sagutin 'yan? Oh, hindi na natin kailangan sanggutin 'yan. Sanggutin. Sanggutin na may no. Hay! Ha? Huwag niyong pinagluloko ang mga Pilipino kasi. 'Di ba? O, paano magkakaroon ng positive na rating ang government diyan? I mean yung si BBM, wala, hindi magkakaroon kasi nakikita namin ginugukod ninyo, hinahabol ninyo yung mga alam ninyong maingay against BBM. Klaro naman 'yan eh. Bakit hinahabol niyo ba si Tulpo? Hindi naman. Ibig sabihin ba pag hindi hinahabol si Tulpo, walang kasalanan si Tulpo, may issue naman siya. Di ba? Si Chis Escudero, ano nangyari? Oh, di na-dismiss na. Si sino pa? Si Nagatsalya, Joel Villanueva, ano nangyari? Wala na. Oh, hinahabol nyo ba yan? Oh, wala. Bullseye! Bullseye! Kaya kahit nasabihin mo, hindi timing yan. Hindi ano yan. Hindi daw sinadya yan. Hindi nga sinadya. Pero sabihin natin, okay, nandyan na yan. Marami pa namang dapat imbestigahan, sir. May mga, lalong-lalong na itong blood control. Di ba? Mahilig naman kayo magpasikat. So, lubos-lubosin nyo na. Ibulgar nyo na yung mga malalaking, mga malalaking isda na sinasabi ni BBM na meron daw na mga kugtong. Kugtong namin naman eh. No? Alas 8:52 na may galantag na sa Dumbag Panagubanuban. Gab, isunod na good gab. No? Ang bakit binanggit mo yung salitang sanggutin, katrobang? Ano, iisip ko, masarap ang kinutil. Di, ang ibig kong sabihin nun, sagutin eh. Ang nasa isip ko na ngayon, ituba na eh, no? Ay! Parang gusto ko nang umuwi. At uminom ng tuba. At mag-weekend na nga, mga katropa. Alas 8:52 na may galantag na sa Dumbag Panagubanuban. Isunod na good gab ang video ni Senador Alan Peter Cayetano gab. No, nadia gab. No, nagsunod ba na sila murag muna supposed to be pang last na ko na. Ato na lang isunod diha. Direktor Matibag para magkaano. Sige. Inom og latim gas si Raimundo na paimnon og latim gas. Makahilo man ang latim gas ina mainom kay foliar fertilizer na, no? Wa ba na ba si Raimundo? Murag absent sila karon na. Murag absent gyud ang mga trolls ron sa ato pa. Doon na ko'y duda ni kini mga trolls may gala. Mga trabahante sa gobyerno. Gab, no? Wala man, wala sila ron, no? Absent sila. Awa pa man po'y alas 9, usay magot ang uban, alas 9 mo duty. Duanguban nga mga trolls, mga igala. Pero so far, wapay nakalusot. Wala ko kabasa, mga igala. Sige, mayong buntag, no? Manawag na po ninisig, panawag ganito. Rich Jubert Barbarona, grabe. Bugo, jud kaayo ang pagtanaw nila sa kadaghanan maliban sa ilang kakampi. Sige lang, gabaan, Ramo. May panahon, Ramo. Josephine Pero de la Rama, Vicente de la Rama, shoutout sa Sibuli, sa Wata, sa Vicente family, Magulso family, pero family sa Les Pantukan. Okay. Di apa, si Kuya J. Imas. Okay na, naglanog-lanog na sa Bisayan Village karon. Sige. Next video, Gab. Ito maminawan ang tubag, mga katropa, ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
2: Praise God. Opportunity, mga musta. Quiet lang po kayo, ha? Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Tayo-tayo lang, ha?
0: Mm. Sige, sekreto rin eh.
2: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacañang, di kayo halata, ha? Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. So anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang, at saka sa
3: sana all
2: DOJ. Investigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mga mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacañang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson,
0: diba?
2: Yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment.
0: 30 weeks? Dugaya sa impeachment ba yun? 30 weeks, unya kada simana, mga igala, tulo. Tulo kaadlaw, yung butang na to, tulo kaadlaw. Tulo kaadlaw is ang regular nga gastos sa Senado is 25 million. So 75 million per week. Gab, times daw, it multiply daw ng 75 times 30, Gab, o pilay magasto na to. Ay, nanay ni Jute nga trolls, nanay si Samuang. Oh, wala, si Raimondo ko na, tuwa nitong Rupil, at Attorney Rupil nag-jute. No? Tuwa daw may gala dito sa Street to the Point, no? Sa DYHP Cebu, tuwa dito ang duty ni Raimondo ron. Ang naadari ka ron si Samuang, yung siya nga, imbestigahan ang pangako na 10K Euda. Pangako lang naman yun, wala namang ano yun. No? Hindi nga namin imbestigahan yung pangako ng presidente mo, nabigyan kami ng 20 pesos per kilo ng bigas.
4: Binuang!
0: Binuang yan. Oh. Samuang! Diba? Pangako man kaya yun? O di pangako! Nangako kayong presidente mo na bigyan kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Nasaan ngayon? Oh. Yung bigas na binibigay, 10 kilos yung nakatatak. Yung laman na binuriki pa. Alam mo yung binuriki, Samuang? Baka bigyan kita ng buriki ngayon. Oh. Matamis yan, yung buriki, matamis. Lalo pag ituslak ko yan sa kilid mo yung buriki, maganda talaga yan. Oh, tama tingon mga igala ni Cayetano. Sige, nga ni atong deal. Ayun siya nga, NBI, DOJ, Malacañang. Congratulations, di halata. Okay. Di ba? That's what I'm trying to point out mga higala. And pinaparating natin kay Idol Director, NBI Director Matibag. Ako sa ning itimbaya ni akong asawa gab kay nagbundak naman ning maojod Sir Arnel listening here from Adso. Ay pag apil-apil rin.
4: Pinawa.
0: Ah, Moapil ba mang yung ko? Moapil ba mang yung comment, gab? Ay, nako. Sige. Sana all.
3: Sana all.
0: Magani. Alas 8:58 na, weekend ra ba, gab? Sige. Samuang, pangako na 10K. Sige, pangako man kaya. At least na lisod ba na tumanon God na Samuang kay 10K? Mahirap yan, no? Yun, ito na lang, pinakamadaling, ano, pinakamadaling, kasi barato ito eh. 20 pesos per kilo na bigas. Nasaan na, Samo? Nasaan?
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Oh, yun nga kasi ang mission ko dito, mga katropa. Yun, ito mission ko dito. Huwag niyong pinagluloko ang mga Pilipino. Malipay ka, taga Cebu, na itong kalaki, may galang, okay na mo di ha? Kamu mga Cebuano? Ya, yeah, sagula na itong tagaw, gamay ning ato ang komentaryo, okay na mo? Armando Cabido, si Kilom-Kilom, ilang leader, tagaliluan. Paldo na ang trolls ni BBM Doll. Paldong Paldo. Yes! Pangako ni 10K, bawat pamilya Pilipino, napako. Mas lalong napako yung 20 pesos per kilo na bigas ni BBM. Reply ra gunin nyo na, Diabe. Ina, pagitain ninyo bugas katag 20. Haliog lang. Sige. Padayon ta diri. Andresito Makasarte, puro pagukod sa ilang trabaho. Wala na wala niya investigara ayang asawa nga appeals flood control projects. Anomaly. Grabe kabuaya. Mulang. Ringo Stevie, pag-greet ko sa wife ko, happy 54th birthday.
4: Happy birthday!
0: Oh, si pangalan sa imong wife, Sir Ringo Stevie, anong pangalan, no? Sir, naanay present nga trolls, oh. Oh, yan, kaka-duty lang eh, no? Ni Sami Samuang, no? Si Buds Badong, ewan ko, nasaan yun? Oh, nabaka nasa ibang planeta pa yun. Oh, sino pa dito? Armando Cabido, kaysa pa si Samuang, si 10K ang dahilan ng kaguluhan sa Senado. Na, si BBM naman ang dahilan ng kaguluhan sa Pilipinas. Replyan nyo nga yan. Well Martek, good morning Sir Arnel, mula dito sa Negros Occidental. Yan ang gusto ko, nagtatagalog na din kayo. Uy, sabi dito ng ating technician, mag-commercial daw muna tayo. Bungot sa ito'y. Pauma na sa agab si Caetano, gab, commercial din ta. Pauma na sa si Senator Alan. Oh.
2: Sabi nga, wag panay technicalities. Eh lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, si ano daw, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses, mm-hmm, na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
0: Oh, sige. Are you up for the challenge, NBI Director Melvin Matibag Sir? Pero bad word mangod sa ilaha karon mga higala ang flood control investigation scam. Kuan siya kanang kinahanglan dili i-mention mga igsoon. Ayon nila yan. No, allergic sila diyan mga katro. Allergic sila ni ana. Mga kaigsoonan, balik kog binisayo sa malimot kog binisaya ni kalakihan. Anad ta man, likado maanad ta. Si Bads Badong naka-duty na. Pila na katrols naka-duty ron? Duha na, no? Raimundo, nasaan ka na Raimundo? Para lubos-lubosin niyo na. Ana dai ni sila, primero mo duty sila dito mga igala kang Attorney Rupil. Niya karon diri na sa sila nako. Sige. Kay tama mo malata alas 10. Para ang saya-saya. Para masaya. Sige. Alas 9:03 na mga igala antak na sa buntag. Ani lang ang mensahe ani karon mga katropa, no? NBI, DOJ, Malacañang, congratulations. Hindi naman masyadong halata, no? tinatarantado niya tinatarantado niyo na ang mga Pilipino. Yun. Hindi naman masyadong halata pero tinatarantado niyo na ang mga Pilipino. Ginawag
3: makita maya yung amoy. Kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw.
5: I talk to my
0: Dinod din ako mga effects diri. No, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino, no? Ginagawa niyong walang utak ang mga Pilipino. Pero hindi, kahit na anong gawin niyo, nagmumukha lang kayong tanga diyan. No? Kasi alam namin, kitang-kita namin. Oh. Yun nga sabi ko, Bads Badong, sabihin mo kang Melvin Matibag, ano yung word, ano yung ibig sabihin ng timing sa Bisaya? Oh. Pag hindi niya maintindihan ano yung timing, bigyan mo ng timing, tapos simhutin mo na lang. Oh. Ay nako. Mga katropa, kining atong pagbanag-ubanuban hatod kanato sa Premium D3, ang premium food supplement against viruses and bacteria. Adunay VCO, malunggay oil, VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Anti-cancer, no? O ginigtumar ni mo mga higala sa Premium D3, makabaton kag instant nga energy, mga higala gumikan. Kaya ano man, taas kay ni og MCT or kanang ginatawag nila nga mono-chain triglycerides. Ang MCT ba, no? Inigsod na sa imong atay, ma-breakdown na mga higala into para magagamit na to as energy. Mo na pinakanindot nga pang-energize dili tong mga ginainom nato may gala tong banakon no katong banakon isud tong banakon bay makakwanto sa tong atong gastroenteritis no magkagastro ta ato no mga kaigsoonan diretas Premium D3 kay wajud ni mga gala overdose anti-cancer pagyud mga kaigsoonan Premium D3 mapalit ka na may gala sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Oy, ang atong clinic ha na mga igala na himutang sa door 8, first floor M Central Building, duol sa Mr. DIY Padlikos Palengke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. For check-up schedule, Miyerkules paingon Biyernes pangitaa si Doc CJ Nidroda mga higala. No? No, mga produkto po sa Y2H mga higala, Yes to Health mapalit niya sa atong clinic mga igsuon. Pa-check up mo, libre ang check up. Kadyot lang mga katropa, ginawas ako. Just give me mga 5 minutes mga katropa. Babalik tayo pagkatapos ng iilang patalastas. Stand by!
1: This show is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imo order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
9: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: asa na po ito nabutang kong eyeglass gum. Na, nabilin na. Sa ubos na ko nabilin. Sige lang, kaya alas 9.14 naman po. Okay na. Okay, mga katropa, alas 9.14 na. Kining orasa, tod ganinyo, magaigala sa Suntone Plus Gold. Mga kaigsuuna na to diha nga medyo taas ang BP, no, ayaw mong kumpiyansa in town. No, mag Suntone Plus Gold. Tama na itong maintain nun, mga kaigsuunan. Maintain, gani ko nga, ang akong, of course, mga igala, BP na to, dili pa na, kwan. Okay, pangbatanon pa na nga BP, ato ang BP, mga igsuunan. No, dili pa na siya, kwan. Ang Suntone Plus Gold Mangod na ani mga igalay mangustin, no? Ang palaya, malunggay, garlic o spirulina mga kaigsuunan. No, kining garlic, kining mga igalang sangkap, mao ni ang rason nga no mga igalang muubos, adi kanang mukuan ba mo normalize, no? Pangit masag ubos kayo, no? Mo normalize siya mga kaigsuunan. Ang blood sugar nato, no, ang ato ang mga igalang labi na gyud ng ato ang taas nga presyon. Kay kanang ilado na mangyud kay nang ahos mga igala. Nga makatabang yun siya mga kaigsuunan, muubos ang ato ang mo normalize ang ato ang presyon mga kaigsuunan. Alas 9:15 na kining Suntone Plus Gold, mapalit ni mga igala ha sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Lucio Lumagbas, ihatag na sa ako og asa ng ilang address ana kay akong adtoo na sila dol, di nimo na makita dol, no, kanang mga butpasabot kini mo sila kuan si Raimundo. Wala bot si Raimundo ron, gawin man siya ka-duty ron. No, si Bats Badong o si Samu Wang. Isa ron na kataho na. Pero salamat, gabon na nila. No, kay may nalang may gala, bibo ang ato ang aligre ang ato ang programa kung naana sila mag-exon. No, si Labelia Cuenca, Sunny Dilpin, nagpapansin ni si Badong kay wala na yung masinghot. Musinghot yung silang utot sa Sigbin di ay. Pinawa! Molo Tampos, Sir Arnel pod, no? Maying buntag, kusog, Aguanta Party List, Lapu-Lapu City Chapter. Galaw-gaw ninyo, eh. Aguanta Party List! Siyempre, magtuo mo mga galang tinuod ng Party List, ha? Yaga, arba yan, ha? Si Mangita mo, ana, inig 2028, ba? Mayungon mo, asa man itong Aguanta, kaya akong butaran? Muna gidangat yun. No? Muna gidangat yun. Di mga pila-pila ng mga kuan diha. No? Direkta tama sa radyo mga ikala, no? Lula Guapa, no? Kuyaw kaayos Lula Guapa, oh. No? Ang sa ingon ni Lula Guapa, diri. Hindi pa sila naka-time in sa kanilang DTR yang mga trolls. Wala na, alas 9 na, naka-time in na yan. Duty naman. No? Itong mga trolls na to, bigyan nyo naman ng, ano, Samu Wang at Bads Badong, Tagalog man kayo, di ba? Bigyan nyo naman ng hustisya yung pinapasweldo sa inyo. Mag-duty kayo ng alas 8, alas 7 pa ngayong program ko, mag-duty kayo ng 7. Di ba? Mag-duty kayo ng 7, sayang naman yung binibigay ni, ano? Binibigay ng mga amo ninyo. Bigyan nyo ng ano yan, justice. No? So, mag-duty kayo ng 7. Huwag kayong comment lang kayo ng alas 9, wala na yan. No, og ako'y amo ana, half day naka. Muto nga kag alas 9 unya ang duty nato alas 7, half day. No, i-half day ta naka. Oh. Dako na nga binuang na. Swildado unya, muto nga kag alas 9, ay di pwede. Alas 9:18 na mga igalan tag na sa atong pagpanaguban uban. Mga katropa, no, kay hapit naman ang SONA matod pa sa atong pangulo dunay pila to 7.5 million yata nga patuloy na ayuda ngayon. Padayon ang ayuda mga kaigsuunan. Paminaw na to. Muna ba din naka-line up di agam sunod, no? Napay, unsa man ang duha? Ah, si, napa na ito isa di ay, sorry ni. Ambak man ko eh. Napa si Clear Castro. Unsa ba kang Clear Castro? Karon diri.
1: Ano so, una po, mandato naman po.
0: Ah, asa to? Ah, okay. Oh, in support ni kang in support ni kang matibag, no, nga mandato naman po ng NBI na mag-imbestiga. Sige daw.
1: Nauna po, mandato naman po ng
0: Katropa. Sige, Auntie Claire, bira.
1: Nauna po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya.
0: Alam na naman siguro nila, Auntie Claire. Kabalo naman siguro sila. Kapoy, sigtagaw ko eh. Bahala mo na, problema na ninyo na sobag sabot. Wapa di kay bawo ang NBI mga higala sa flood control. So kabawo naman siguro na. No? Ngayon, di na public knowledge mga higala ng flood control. Kabalo naman siguro siya. Ano malagi? Yung unahon malagi itong kaldiro mga higala ni Caetano. Unahon nilag kulob ang kaldiro ni Caetano. Ano man? Yun nga ang sabi ni Mugal to yung ni Caetano mga higala. Naunsa naman yun. Magkabulol-bulol na tani masagulan ng Tagalog ni atong Binisaya. No? Oh. Okay, ito yung unikaita ng mga kaigsunan niya, hindi kayo masyadong halata. Sige daw, anti-clear pa na yun.
1: Utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG,
0: mo,
1: ng PNP.
0: Ah, ganun.
1: Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag. Dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po...
0: Duterte na po, di ba? Duterte na po yung sadaanan ni Tonto. Diba? Sige, go.
1: NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na
0: Oh. Imuon pa man dyan din yung bugo ang Pilipino. Kaya waman daw gibanggit niya Alan. Pero kay bawang man yun bukin sa'yo na adi ha. Daw be. Oh, wala daw gibanggit niya Alan pero ito naman ay sinang-ayunan. Pastilan Dolores ni mo Auntie Claire na lang. Sige, Gab.
1: Sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-ini-ini-ini-ini.
0: Nagkapit-lapit lang na ka! Ge.
1: Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan.
0: Nahadlok pa si Alan? Marag wala man. In fact, mga higala, ingon siya, bring it on. Imbestigahe. No? Okay, sayod man siya, may higala nga, way anomali, bring it on. Imbestigahe na. Tarawa ba, no? Katong mga higala, panahon na nga makapasigarbo ang mga Pilipino ba? Gumikan mga higala, kanindot, gidayig ang Pilipinas, kikaya na to mag-host mga higala, world class, no, sa SEA Games. Karon imbestigahan. Mauna. Kung si Alan mga igsoon tua karon sa majority kini maimbestigahan baka ha una si pangutana diha Auntie Claire. Oh, kay matingaman gyud sa mga tao ba nga ngano man lagi ng mga naas majority matiwa man yung mga kaso bay. Kung naamay mga kaso sa una, gihulga ng mga kaso, nahilom man. Nahilom ba? Oh. Naunaonin mo, yun sa mana pag-spilling na. Nga, maingon, magsigig, panghugas, karong pala sumaingon nga, wala na mo na sugua. Istoryahe din nyo eh. Sige, padayon.
1: Siga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019.
0: Kani, Duterte na. Ang asadaan na. Sige. Go.
1: Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw.
0: Astila, no? Saan naman si... Pangit na kasi sa tanaw, hindi ay? Palas press officer. Mura mag NBI press officer. Sige daw, padayon.
1: Dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na
0: okay.
1: Magalit.
0: Oh. Sa ingon ni Senador Alan, umadot siya na hadlok, imbisigahe. O ekine, blood control. Imbisigahe ninyo. Total, wa man kayo sa si BBM. So dili mo gawas nga sa daw. Sa ang ikahadlok. Sige daw. Ipadot eh ninyo. Kuhitan ninyo. Total, mutuo man na sila tulpo sa inyo. Kuhitan na ninyo nga. Sige na. Buhian na ninyo ang Pink Ribbon Committee. Undiya, isa lang ninyo tong 18 bodyguard o sabay tawag ninyo. Isa lang ninyo nga naman. Kung wala mo'y dili mo apektado, no? Wa mo na lab, walang bigit, no? Ugwa jud ka matuoran ang giingon atong mga pasangil. Ngano mahadlok man. We will use the same logic mga kaigsunan kang antikler, no? O wala may gitago di ay sa blood control. O wala man di ay labot gyud ang presidente. O wala labot sila Amina Pangandaman mga higala nga imbis kay lagi kay na-reappoint man. Gibutang naman pud mga higala karon sila ay nasad nga posisyon. Oh. Nganong wala man ninyo paatubang ah? Lucas Bersamin, asa? Try give ulay bar, asa ba ko sila? Yung mo ingon mong dili selective justice? Kada kong binuang mga higala ay. We will use the same logic, Auntie Claire, sa inyo ha. No, sa mga naas sa kuan karon. No? Kung wala man di ay angay, ikahadlok? Oh. Hala, atubangon. Oh, ipadayo na. Ano wag may blood control lagi karon lagi. Napa ba investigasyon? Sige daw. Sige, padayon gab.
1: Sa ano man pag-iimbestig?
2: So wala pong any question on the timing kasi baka or it's just
0: bawa lagi ng timing lagi. Sige.
2: Coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
1: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibang.
0: Nag-uusap pala talaga kayo. Di ba? Close pala. It means na meron kayong direct communication. So if meron kayong direct communication, but pasabot niya na doon nag-yoy mga panahon, mga higala, doon nag-yoy chance na giingnan si Matibag, this is the next. Na ako ala nang analisar ha. Oh, nag-istoryahan naman daw sila, no? Nabanggit eh, no? Mo ingon sa Tagalog may gala, nabanggit. Oh, nabanggit daw, nabanggit. But pasabot nga naagyo di ay panahon nga mag-istoryahan ay sila. Kung naay panahon may gala nga mag-istoryahan ay sila o daghang panahon mag-istoryahan ay sila. Dili baka dako sang chance may gala nga moingon sa palasyo maone ang sunod nga plano. Sige daw. Pangutana nang ako ha, pangutana na. Oh. Sige, go.
1: Na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na
0: pitla na po, June... pitla! Grabe, gano'n. Kaya nga, mamakak ka, mapitla ka ba? Oh. Ayaw si mamakak, ante! Sige, go.
1: 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
2: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacañang give to the public na kung umabot man po sa punto na anungin din si Secretary Vince ay...
0: Pero cleared na lagi. Cleared naman ko si Dizon. Kisa may naingon, si Matibag. Cleared na. Oh, cleared na yun, ha? Sige, padayon.
2: pasok ang palasyo.
1: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po.
0: Oh, Sirat! Oh. Ang dami mong alam, ah! Sige, go!
1: Secretary Vince Dizon, noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong...
0: Bong, ang record na, Bong, kadali, Bong, ang bibi. Bong, paula masakwa na, Bong. Ipakuan na ko kang... patingo ko na ko na, Bong, ako ipatubang kang anti-clear. Ano sabi, kwasa, nako ipakuan. Kwasa, Gab, kadali, Gab, ipatingog na ko, kinapa si anti-clear. No? Kaya naimbestigahan na po at wala na daw labot si Dizon diri. Paula masako. No? Kaya kung patingog ko na, papilo na ko sa programa na ko. Kung ano sigurong tiil siguro? Anad siya, Anad? No. Oh. Nara, anti-clear, oh! Anti-clear! Anti-clear, oh! Anti-clear, naman mo tingog si anti-clear, oh! Anti-clear! Istoryahe! Nara, anti-clear! Anti-clear, anti-clear! Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok! Anti-clear, oh! Anti-clear! Anti-clear, naman mo gusto mo tingog dari, oh!
3: I talk to my weirdy.
0: Oh, weirdy. Anti-clear, naman mo gusto mo tingog. Unsa ingon? Nok, unsa ikasulti ni mo kang anti-clear, nok? Sige, kasulti ni mo, nok. Istoryahe! Nok! Oh. Bago ka... Usa man ni Bong? Bago ka mamaalam sa mundong ito, nok. Ano masasabi mo kang anti-clear? Ano masasabi mo kang anti-clear, nok? Istoryahe! Oh, yan. Ang ilindigin yun eh. Ilren, salamat ani imong manok, Ilren, ha? Oh, papilong sa nakunig programa, nok. Unsa ikasulti nimo kang anti-clear bago ka pa man lang mudulog o kamunggay o kapayas? Istoryahe! Oh, istoryahe daw lagi anti-clear. Na. Oh, kung ano, Nicole, kaya ba simulupad pa ni Nicole karon? Oh, himsog nga manok, ha? Ha? Lamay kayo nagsabaw ba? Sabaw. Wah! 1-0. No. Pinito ni mo, Gab, ikat. Gab, pinito ni mo ikat niya, Gab. Ginit kayo ito pang post? Sige. Auntie Claire, bira!
1: Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time.
0: Yan! Wala na, lumabas na! Kinsay sad Alan eh! Kinsay sad Alan? Duterte. Grabe, no? Ang galing gumawa ng ano, may twist talaga everyday mga igala kay auntie. Di joke ka, basta-basta, Auntie Claire. Ikaw na karon ang the most hated personality in the Philippines. Ikaw na karon ang gikapungtan sa tanan mga Pilipino. Pastilan Dolores mga igala. Sige, alas 9:33 na. O, niabot na sa istorya. Nga kuno mga igala, gihinlo na daan ni Presidente Duterte si Alan Peter Cayetano kalabot sa isyo. Pero ingon siya nga, wa pa na imbestigahan. Paunsa na mahinlo ni Presidente? Kabalog ka, Claire. You are so full of irony. And paradox. Of contradictions.
4: Makita, maya yung aba kayo ay mag-alamano.
0: Sabi alas 9:34 na mga igalan, tag na sa buntag. Rodolfo Dalugdugan, Sir Arnel, dili man good na bugo ang mga Pilipino. Nahibalo man ang katawhan unsa ang gihimo sa administrasyon. Wala daw ta kabalo, no? Yung ano, harap-harapan na tayong tinatarantado. Pastilan. Sige daw. Napanay sumpay? Wala na, gamay na lang kayo. Tanggalan na na diyan kay bago pa tama high blood ning atong mga tigbaminaw. Alas 7:34 na may galantag na sa buntag. Uy, sa atong mga katropa diha nga nangita mga higala og kuan kinibang sakyanan gani na marintahan. No, diri ra pud na magigilas Davao region ha, way labot ya sa inyong region. Pero kung manuroy mo diri ba, labi na sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, manuroy mo diri tagom, nangita mo sa kinan, suri-suri mo na imong mga bisita, duawa ninyo ang tawag nini, DMs Rent a Car Tagom. Naa na ilang Facebook niya, DMs Rent a Car Tagom, unya ang ilang garahe na himutang diha sa may Pioneer Avenue, diha sa Cantos Cristo Rey, may gala, sa Kopanas, Barangay Mangkilam. No, pangitaa diha mga igsoon, no, ang tagiyag dumala Sir Joe Louis Villarosa. No, pangitaa diha na diha ang kanya ilang mga sakyanan mga igala. Wa joy palyar, no. Diyog ka mga igala mabalaka gumikan kay kanibang kondisyon ang tanan mga igala nila mga sakyanan. Barato ra pagyod ang ilang mga igalang parenta, no, sa ilang mga sakyanan. Alas 9:35 na unya sa ato mga katropa once again, labi na sa mga taga Mawab. Magkita-kits ta karumpit sa 26 sa July, no, adlong Domingo, alauna sa hapon, ngadto na sa alas 5 sa hapon, diha sa may Nuevo Iloco Covered Court. Nuevo Iloco Covered Court, no, nata diha mga igala, kauban na to si Doc CJ ni Druda, o ang team mga igala sa Y2H Clinic, and of course, ang team sa XFM mga igala. Kita ninyo mga artista sa radyo, no, ang inyong mga kauban sa drama, inyong makita diha mga katropa, no. No, so, kita-kits ta pohon. Ah, di may gala sa may Nuevo Iloco, Barangay Nuevo Iloco Covered Court. No, sa may Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga katropa.
5: XFM Katropa.
0: So, layo-layo pa man to, andam na lang mudaan o pamalit. No, kay mas pabor na sa inyo, kay barato ang barato gyud, mas barato gyud kay sa kanong magkarabanta, mas barato gyud ang presyo kun itandi ni mos butika. So himuan ninyo na i-grab ninyo nang a chance, no, nga makapalit mga higala. Naa man pud tay panghatag ana, no, na ibugas, no, na pud ta mga higala ay kanang mga padula, no, nya natay mga pa-premium nato ana mga higala nga to mga produkto sad, no, mga kaigsoonan. So tambong, no, gawas niya na natay health seminar, no, health lecture, no, kung unsa may maayong buhaton, no, labi na mga higala sa atong kahimtang karon sa atong panlawas mga kaigsoonan, no. Sige, padayon lang. Magkita-kita sa labohon. No, di ang mga igala sa may Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga kaigsoonan. Alas 9:37 na ang tag na by galas buntag.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa dugang ba na ito, mga igala, ang katikaran, no? Do you think musupak, o I mean, ilaglag sa Malacanang, mga igala, si Matibag? Dili, dili na ilaglag, mga kaigsoonan. No, ang tao na lang yoy, depende na ginas tao, mga igalag mutuo sa pagkakaroon, mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Tuloy ang ayuda, by the way. Sir Arnel, abot na sa Taiwan ang Aguanta Party List? Hala? Sinood ka, sir? Ma'am ba ni, sir? Iram BP. Yusik Claire Castro, suportado ng taong bayan. Mao ba, Badge? Badong? Sa tingin namin talaga, hindi na kami kasali dyan sa taong bayan na sinasabi mo. Kasi tanaw na ako mga higala, kabalo ka unsay mga nakapasamot sa negative rating ni Pangulong Bongbong Marcos, mga igsoon. Kamo tanaw ninyo kasi nakapasamot. Aside sa iyang kaugalingong performance. Si Auntie Claire. Si Auntie Claire mga katropa. No? Kay imbes nga mahimasmasan ang tao, mahupay ang tao, makasabot ang tao, malagot og samot. Di ba? Kini bang ikaw mga igala kay tigpamaba ka?

bangko, no? Nakahuman kong seminaryo. Unya, diskasan ko ni mo Bible, diskasan ko ni mo og kining bersikulo nga kagabi pa lang ka nagbasag Biblia. Unya, sultihan ko ni mo mga teorya nga wa diri wa didto. It would be an insult to my intellect kung mutuo ko ni mo. Di ba? Oh. Kanang sa balaod, bantan sa law, mga abogado, surrender na mo, o man ko'y alamag, anak, mga higala. Mga ganing iskwila, tapar natin alamag, mga ganing iskwila para suwito ba? Pero kung mag-iskot niya karo filosofiya, mga higala, and a little bit of theology, mga igsoon, no? O labi na ba yung kag, iskot tag Bible, bay? Sige. Pagtanaw na ko nga, ang imuha, puro conspiracy theory, may ngonjo ko, dili lang kumuta patol ni mo. Ngayon man, it would be an insult to my intellect, mga kaigsuunan. Kita mo mga igalag, umibito ng kasagaran, pari, di mo patol, mga igalag, debate niya. Ano man, kasayang sa mong eskwilahang na po, katuig, i-debate na mo, nagbasa ng Bible, dua kabuwan. Di man sa, di man sa pagpanginsulto, but that is true. Kung ako, believe what you believe is true. It's right. Tuohe kung sa tuuhan mong tama, bala kasi mong kaugalingon. Do not drag me into that. Ayoko kapila-pila. Ano man, it would be an insult to my intellect. May galang kakapoy nag-eskwila. Sige daw. Ano na, nanantaan ng Biblia kay nagkagmasilo. Ano na nanantaan sa philosophy. Oh, mag-isgut ta. Mag-isgut kag philosophia. Mauni, mauna. Pwede. No? Pero ang ako, nga academic nga naabot sa filosofiya, nga lima katuig, mga higala, nga gipatuloan akong singot, gibilaran ako, mga igsoon, ang akong Bachelor of Arts Major in Philosophy, gikan sa ancient pre-Socratic, paingon dito sa contemporary o paingon sa karon nga panahon, may ngon diyo kong, di mo na, mauwi mo ba'y? Nga mo to, ako ni mo, bisag kay ba ako, di mo, ay, nahi mo nang, dili na ikay nangilad na ko, ako na'y nangilad sa akong sarili, anak. Muna'y insult to the intellect. Og mo na itabo may gala karon sa atong gobyerno. Labi na may gala sa tigpamaba. No? Kana bang lukohon kag harap? Harap-harapan ba? Us Tagalog pa. Harap-harapan tayong tinatarantado. Oh. Mura na nagtulisong kag atubang. Di ba? Ah, parang lita na mag-lecture. Di kayo kumulecture may galag about, di kayo kumag-muingon niya. Ah, sige, kaya sa balaon, kaya kabalo ko, anak. Di ko pa siya anak. Ano man? Little knowledge is dangerous. No? I can only speak for unsa to akong nabasahan pero may mga gamao niya nga ako andili ko ana no kanari akong isgutan kanang gabasa ko pero kanang ako basa ini ilibot na layo kay layo pa kay hugaw ratas kuko may gala ng mga practicing lawyer for example mga igala no ang ato diri magbuhat is the bar of public opinion ngano man no oh ngano man appeal man ta sa Pilipinas bay no appeal man ta sa Pilipinas mo ni tabo karon harap-harapan tayong tinatarantado. Bisag halata na yung kayo, mga higala. No? Gusto yung tapatuan sa Malacanang nga wala yung koneksyon, matibag Malacanang and the DOJ. Wala yun. Sa kamada palang daan sa gobyerno, mga higala, ang Department of Justice is under the Executive Department. Ang Executive Department, ang namuno, diya si Marcos, mga kaigsuunan. Huna-huna, mga higala, nga ang department or mga age, kini mga executive departments, punalitan, Department of Justice. Ang secretary diha is alter ego of the president. No? Ang secretary diha is presensya na sa president. Dimodo, ang tanan buhaton ana dapat muuyon dito sa plano sa presidente. Di pwedeng dili tanggalon ka diha. No, ngano man? Inumdumi nga you serve at the pleasure of the president. Trust and confidence na. Pagka ang imong plano, walay consultation o wala mausa diri sa imong girepresentan because you are the alter ego. You are the other self, kumbaga, of the president. Nya mo yung magwalang may sariling mandato. Alam namin yan. Sa balaod, naaginay kaugalingong mandato ang NBI. But remember, we are not just talking here of the mandate. We are talking here of politics, mga higala. Na tinuod na, police na yung mandato, no? Ang NBI na mandato, mga higala. Pero asa under ang NBI? DOJ. Kinsay namuno sa DOJ?
Department of uh, De-

0: Justice Secretary, mga higala. Kinsa, si, kinsa ka ito, si Purbida. Oh? Si Purbida. Si Purbida ba, no? Limot na ko. O, si, kay si Buying man to sa una. Si Buying, Buying Remulya ron. Ombudsman naman siya. O. Nga, gustong i-portray nga magpaka-independent, pero si Bongbong Ragyapoy Gatudlo, ay, natanin niyo, glukuha, oy. Tinatarantado niyo talaga ang mga tao. Diba? DOJ, kinsa nang nasa DOJ, unsay nature mga egalas trabaho sa sekretary, alter ego of the president, the other self of the president. Supposed to be, ang teorya, si presidente ang magtrabaho, ana. Pero kay, imposible mang yun nga pikas-pikas niya yung lawas patrabahoon sa tanang departamento magaigala sa ehekutibo, sama sa edukasyon, Department of Education, Department of Justice, Department of Environment and Natural Resources. Kadang tanan, trabaho na sa presidente. No? Trabaho na sa presidente. So ang buhaton niya, to make it possible magaigala, magbutang kag taong kasaligan. No? Butang ni mo dia, ikay buhat ana. Of course, di ka pwedeng muhimo dia at your own kuan. Imuha lang ka o galingong buot-buot ka lang. Ngano man, kinunong agi butang ka diha para i-execute ni mo ang gustong mahitabo sa imong pangu sa nagbutang ni mo. Gibo na ang gitawagan ni kag alter ego. That is why you serve at the pleasure of the president. Trust and confidence ang naa diha. Pagka wala na ang pagsali, gumikan kay nagbuot-buot ka na diha. Diba? Nagbuot-buot ka na, naghimo-himo na, nagbangag na kag imuha.
1: I talk to my...
0: Sorry. Nagbangag na magag imo. So ang presidente, tanggalon yung kadritso mga egala. Pero nabay nahitabo tanggalan, wala man. Kut pasabot, nalipay pa ang presidente sa inyong gipanghimo. Kung whatever is that, imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Do not tell me mga egala nga against si BBM ana. O yun si BBM ana, ano man? Gi-explain na nako ganina bay. Dili pwedeng muhimo ang usa ka ahensya sa gobyerno nga ilalom sa ehekutibo mga higala og butang urlakang nga sukwahi sa gusto sa presidente. Otherwise, papha ka diha mga higala. Pigtingan yung ka diha, paphaon yung ka diha. No? Sayon man nakasabton. Mga kaigsuunan, muna yung rason nga dita nila mga higala mailan nga mayon, wala lagi labot ng presidente. Ana, wala blessing na sa presidente. Ay, ilang na pwede. No, dili na pwede. Bisag unsaon pa ni Mubans Badong. It would be an insult or intellect kumutuo mi anang istoryahan. Gawas lang kung naatay presidente nga way buot. Pero kay 70 anyos way buot, kabutan na. No? Naman ay buot. Gawas lang kung naatay presidente nga mailad ras alipuris. Pero dili man tingali. Oh, he is well aware and conscious sa iyong palibot. Di ba? Oh, naalaman na siya yung presence of mind. Munang di ninyo na anti-Claire. Anti-Claire? No. Insulto sa among kahibaw. Insulto sa among faculty of reason kung mutuo mi sa imong istorya. Walay kalambigitan ang Malacanang, walay kalambigitan ang presidente. Meaning, dili approve sa presidente, dili na mahitabo. Kaya in the first place, office na sa presidente, mga higala, ang DOJ. Iya lang nang gidelegate, mga higala. No? Lahi man itong devolution of power nga naa dito nakabutang, mga higala, sa local government code. That's another thing, devolution of power to. Mga national line agencies, directamente, konektado ni sa presidente, bay? No? Konektado ni sa presidente. Trabaho ni sa presidente. Pero sa gikaingon ko na, imposible mang mapikas-pikas niya mahigala yung kaugalingon para trabahoon ang tanang ahensya, mga higala. Ang iyang buhaton, mamutang og tao nga mu-execute sa iyang gusto. Mawala na, nakasimple. So kung na-execute, mga higala, NBI under the DOJ, kung na-execute niya, without the approval of the president, mga igsoon, pwede bang tanggalon sila? Yes. Ano nga buot-buot nun mo? Inyo mang gilawgaw ni Pilipinas. Pero na mirpag na walay buhaton ng presidente, mayon lang,
1: We.
0: Na mirpag mahigala nga wala, gisaway, wa gibadlong, no? Wa mahigala, gipakialaman, no? Dili man ka pwede ko mayon nga, dagko na maguna sila, kabalo na sila sa ilang buhaton, yes, tinuod na, pero huna-una, sa mga butang ngayong ana, sa mga laka ngayong ana, sa mga investigation ngayong ana, nagin ay blessing. Nga naman, you are doing the task, you are doing the job, and it is not your job per se. Nag-execute ka lang diha sa trabaho nga iya sa presidente. Nga naman, unsay maabot anak mo, bumirang na sa presidente, nga naman, ilalom na siyang opisina. No? Under his office ka na, mga higala, ang mga executive departments. Gibahin-bahin lang na para mga higala matutukan ang ubang mga trabaho. No? Muna nga kanang mga sekretary diha, nag-compose na sa cabinet members mga kaigsuunan. Pagkawa na malipay ang presidente diha, you serve at the pleasure, paphaon kagyod diha mga kaigsuunan. I think klaro na. Bullseye! Bullseye! Oh, Buds Badong, tagapagsalita ng Pangulo ay para sa katotohanan.
2: Pinawa!
0: Kaya rin na ito sa... Uy! Manghatag man daw mga higalag milyones. Taas na, Gab, taas. Taas. Nasubraan na 3 minutes. Sige, paminaw na itong presidente. Kay patabangan man daw ang katong malapit nang maging mahirap. Mubuura na siguro. Sige. Mr. President, imo na!
3: XFM Katropa.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap.
0: Oh, ba, ba, ba, ba.
4: Ng pambahayang natutukoy.
0: Asa na malapit na maging mahirap? Ikaw, Gab, hapit na ka mapubri o dugay ra?
2: Ayaw!
0: Hapit na. Ako, hapit na. Hapit na ko, mga egal, hapit na. Wala pa dipag ko. Mr. President, tulong naman dyan. No, tulong naman dyan, Mr. President. Malapit na po ako maging mahirap, Mr. President. Nanay nga, anabay. Ngayon ko lang nalaman yan, ah. Malapit na maging mahirap. Nanay, kategory sa listahanan sa DSWD? Sa inyong listing? No? Nana sa listahan na kanang malapit na maging mahirap. Unsay kategorya na? Unsay kanang palitan kami? Pagkapit sa 14, malapit na kaming maging mayaman. Ana no, kay na naman. Padung naman ang sweldo. Ana pitsa 14. Pizza Jess, ano pa kami diyan? Pizza di peligro pa man 'yan, no? Pizza di peligro. Pagkapit sa pizza 12, pizza di peligro pagyabon na bay. Pizza 13, dul-dul na. Pagkapit sa 14, malapit na po kaming maging mayaman dyan. Ha? Pagka pizza 15, sa hapon, wahurot mang kwarta na mo, anak. Kay, siyempre, payroll ganina, payroll. Pay, unya, roll. No? Bayad, unya, ibayad na sad. I-roll na po sa uban bayaron. Anak man, no? May nagitawag na payroll na kay pay and roll, no? Pay, pagkahuman, lukoto na sa bayad dito, may gala. Mara na siya. Pagka alas 5 sa hapon, mga higala, sa pizza 15, ang tawag na sa amua na may gala kami nagkatrabaho, kita nga kapanarbaho, ang tawag sa ato, may gala, malapit na kayong maging mahirap. Manuman, pagka 16, anak ba kay Igsoon, membro na dahil na siya sa Aguanta Partilis.
2: Ayaw!
0: So, ako kay ba, unsa niya may gala, basta muna akong na sabtan. Ako kay ba, unsa na pasabot ni Mr. President asa dapat na malapit nang maging mahirap. No? Basta, ako, niagin ako, anak. No? Basta doon ng pizza 15, malapit na akong maging mayaman. Pagkahuman pizza 15, mga higala, malapit na akong maging mahirap dyan. No? Pagka after na pizza 16-17, mga igsoon, balik na ko sa pagka-Aguanta Partilis na.
2: Ayaw!
0: Anak. Muna siya. Mao na siya tinuod yung istorya. Lola Guapa, may buntag, Rufina Bilio, puro na ni katawan ni Adri. Si Tristan Gulay, no, June Diampon, may buntag niya. Alas 9.35 na. Palayon, Mr. President, ano ba yung malapit na maging mahirap? Go!
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kambahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
0: Ah, kuyawa no? 2,000 piso kada buwan. 2,000 piso. 2,000 piso na meron. 2,000 piso kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Paldo-paldo ah!
2: Hawa!
0: Ay! Wow. Malapit na nga tayo maging mahirap kasi mauubos na yung pera ng Pilipinas. Ay, nako. Sige, Gab, alas 9.54 naman. Last video na ba? Napay pinakalast yun. No, katong antik, napay pinakalast, ana, Gab? Kanigab, oh. Ikuan ako sa imo, ha? Akong thumbs upan ako, thumbs upan. Ining, nako na gusto ipadungog kani-kaning, kani-kani. I-heart, i-angry na ako, i-angry kani. Video. Oh, kani-kani. Kani siya. Ah, kana. I-thumbs upan ako. Para ni sa mga membro, kay o mo kahibaw nga ang Aguanta Party List di ay kang Auntie Claire. Na message si Auntie Claire sa mga membro sa Aguanta Party List. Yung malapit na pong maging mahirap. May message po si Auntie Claire sa ating lahat. No? Sa mga membro ng Aguanta Party List. Meron pong mensahe si Auntie Claire. Sige, okay na, Gab? Wala pa, oh, sige. Sabihan mo lang ako pag okay na yan. Oy, Elrin de Guinion, salamat sa imong nukma, ha? Naikunam na din mga igala. Pero murag pahitlogon, masiguro na pahitlogon? Pahitlogon sa kalaha, ba na? Alas 9.55 na mga igala, tag na sa atong tulumanon. Sige, naimensahe. Sir Arnel, wrong use of word na abadi ay malapit na maging mahirap. Nagka-senior na ako, karon pa ko nakabati. Naa, ma'am. I-explain na ako, gaya na ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion. In-explain na po, ko na po kanina. Yung, inganin na siya pag-categorize. Kantong padong pizza 15 na, I mean kanang pizza 14, malapit kanang maging mayaman dyan. Kasi padong naman ang sweldo. Pagka pizza 15 sa hapon, kana wa na kay kwarta ana kay nakabayad naman katanan utang wala na may bilin sa imo kana period ya man paingon gabi nga magproblema na kadi nakakatuog unsa na si kaunon ugma kana ma mo na ginaingon nga malapit ka nang maging mahirap kana nga porsyon na gani day na karon karon ako sad ma'am no ug ako mag 40 aning kalibutan na ma'am di ko kay bawo nga naa day malapit na maging mahirap. Ang tanong ako, kanang aksyong kapurdoy. Ano bang tanong ni Mustindahan, ganyan gabo na isod? Mga magic sarap na lang nagbitay, no? Kapi, no? Magkatong tindahan sa akong mama, ba nga? Kuha na lang, dingdong na lang isod, may galang makaon. Dingdong, tuyong nga giabog-abog na, tinapa mga galang pamilis, di na maklaro, no? May mga katong mga munchir nga nahupas, no? Yun, ang malapit nang maging mahirap pala, no? Kasi wala na eh. Sige, paminaw na to si Auntie Claire na asyay mensahe para sa tanan ng mga membro sa Aguanta Party List. Auntie Claire, imo na!
3: XFM Katropa!
5: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko.
0: Op!
5: Hindi.
0: Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Ayaw mong kasuko niya. Kasuko. Hindi basta-basta nasusuko. Oh. Ayaw mong kasuko. Op, segunda.
5: Magagalit at hindi mangangatog kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
0: Para sa bagong Pilipinas. Mabuhay, Auntie Claire. Yun ang mensahe niya sa Aguanta Party List. Huwag susuko. Huwag susuko. Huwag susuko. Ayaw daw mag-surrender. Ayaw surrender, aguanta lang.
6: Ayaw surrender, aguanta lang.
0: Higala. Muna mga katropa, mga membro sa Aguanta Party List, happy weekend kaninyong tanan, mga katropa. Gaya ng sabi ni Auntie Claire, huwag kang susuko. Ayaw suko-suko. Aguanta lang. Alas 9.58 na may galang tag na sa morning. Masunod na to ang program may galang kung ako ikaw. O ang to ang katropa okay. Mga kaigsuunan o ang atong dramang kung ako ikaw. No? Wala na siya kasigment. No? Katropa okay o kung ako ikaw. O, murag mukanta siguro may gabo niya. Bernice Manron. Yan na lang. Sa nga, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Inyong alagad sa kanginan. Atong sparring partner sa Pikas Dawaka. Katropang Gabalas. inyong alagad katropang Arnel Cortez. Salamat mayong buntag kaninyong tanan. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
3: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: Ora! Asa maning bataan eh? Ora!
1: Wag naman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
1: Kaya, Peter!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
1: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-5162 535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Yes to help!
10: Oras, mga Marin, na tayo 8 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Welcome sa to ang Tulumanon, kung ako, ikaw. Exciting!

0: salamat sa kanta ni Chino Romero. Lami kayo ng kanta ni Romero. Ito, kung saan ka na sila ni, Kuano, ni Gloria Romero? Kaming kantaan ni mga maring taas, mga kaayo, mabidla kung pula ito mga hikot, ani mo sabay tao eh. Anyway, mga maning, doon na tayo 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome ka mga hurot, mga maring, sa pinakasadya nga si Bian, o pinakasadya nga si Bian lagi. Sa Tibok Isla, sa Mindanao, diri sa XFM. Live ka nila sa studio, mga maring. Ako ni si Maring Inday, Erika, Diliguapa, Dilimista, sa apan ni makopyan sa antungod gaya, mga ngunay silingan. O di ko mga ngunay friend. Ang silingan na ko ngunay yun. Ay, lami-lami ning silingan. Ilang ko mangunay kauban ko, upload mo ng mga kauban. Uy. Ada. Upload ang kauban dito, mangunay kauban sa silingan lang ta kay. Kanang kanang mabiya-biya ng mga silingan. Kaya silingan pa rin si Ilrin, nagbayra pa rin ako ng kitilawan. Pero manok lang ni Ilrin ato ang tilawan, mga maring, kay Labas ah, siguro sa baon ng manok ni Ilrin. Sure maka ni Ilrin, Ilrin ha, basi doon na po'y maghilak nga laing silingan sa baon. Mga maring, welcome sa tuang programa diri sa XFM, kiniangkong ako ikaw. Taon-taon mga maring, ato ang gipaabot sa tanan, kini ato ang bijoki oki. Kaoban ng mga bukalista sa oki band. O, gawa ko bang inunsara, kaoban na kuning, di ba sa basta diri ang sabisayan. Muli na yun, mga kikiratong i-welcome, Tia Daria!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome to me!
0: Ako sa i-check ay mong mic, asig dati yung daw.
1: Ay, wala ilabot na ang three.
0: Ay, nako, sa ito ang mga katikaran ron, Tia Daria, murag, you look like so fresh today.
1: Yes, exactly! You say it good. Yan yung maguna, Maring.
0: Ako, pasinsya kayo sa mga viewers na ito. Kay wala akong makauli sa bayo. Kay murag hapon na akong gisulog karoon nga bestida. Kay...
1: Ano ba na, Maring? Asa pa kayo nagabian?
0: Kuhan mo ako muli, Maring. Kagibaharan ko ni Edgar.
1: Ay, di. Ano man, Maring?
0: Pang muli daw ko, yako na kung patalik doon na po ko na sa bintana. Uy! Anak ko nga. Ay, Maring, yung diabetesan. Maring pa makahima pa rin si Edgar.
1: Yung kanya, Maring?
0: Basi sa ako ang pagduki-duki, abot ba nag-utso?
1: Sumukha pa sa sobra?
0: Sobra kapi. Hoy, Maring, welcome ito, mga Maring. Ang ato ang mga viewers o mga listeners, kandariya sa mga nagkadaya, mga sister stations, sa nalaman sa...
1: Grace, Mati City! Ato ang mga... Ay, ang atong operator kay napamagigulgul.
0: Ambot niya atong operator kay busy ka, dubli ka, gagaluto pa, gagatek pa.
1: Sao na atong operator, sao na gamay, pamdugaan ko, ako na maglamo.
0: Magana nga, himsog na kaiglamo.
1: Ya, masuko, pagkat ako'y dinuguan nga dala.
0: Ala, oy.
1: Grabe naman na niya, oy. Sao na hadlok pa na mapiskag mantika, Maring.
0: Anak ko nung ganahan ka mukhaon, Maring. But pasabot, anak ka na ka nang healthy ang imong lawas.
1: Oh, ano din na, Maring. So, kung sobrano na kadako, Maring.
0: Ah, di na po na sa healthy.
1: Wapo, tambok mo na namin. Makaya ng tambok.
0: Kita ka sa balon.
1: Oh, sa balon?
0: Kanang balon nga, plastic balon ba?
1: Ah, taro nga, nakina may balon ka ng laom.
0: Ang balon sa lakon.
1: Yes.
0: Kanang balon ba sa masubraan ka, buto mo, dako, nagmaayo siya, Maring. Mo buto na siya madugay, Maring.
1: Adi, ay.
0: Eh, anak po ito sa tawag.
1: Ay, ayaw pa siguro paabdaan na, Mari.
0: Mabuto.
1: Kaya masin mabuto na puntaan eh.
0: Pwede naman na pahiyosan.
1: Gusto mo na ka ng...
0: Tos loko na lang siya ka ng hait nga dumpol.
1: Ay!
0: Hala na, isang substitute nga tek. Isuraan na gina siya.
1: Isuraan siya?
0: Sama na.
1: Papulihin siguro na niya.
0: Sina?
1: Oo.
0: Ha? Wala pa kita ng live, no?
1: Oo, makali. Tingala ka na, Emi.
0: Onsa, Ken? Hoy, dungog yung matiyog sa air eh. Sa to?
2: Ayaw, di ba?
0: Ha? Ha?
3: Wala.
0: Asa may yun, Dri? Akin yung mic?
1: Nasuko na siya, Maring.
0: Akin yung kanino? Oo, nabitaw na. Nadungog kita, Dri, ano?
1: Ah.
0: Nadungog kay ka sa ere no nga laing kag tingog.
1: Iaanan siya nga, wapo lang ka pero yabag malik ang tingog.
0: So, nai nag-request ma rin sa wala pa ta nagsukod sa program nga gusto na nila makitaan mo kanta diri live si ato ang, di ba, sabasa sa kinit J. Tagupang.
1: Ay, ano di ay? Asa mo na? Uy, inaagin eh. Legit.
0: So, ato na niyang pakatanoon niya kay Biernes Bandron. Ano lagi ang gagi?
1: Ano sa manili?
0: Sa benini?
1: Ano sa manili? Magsyat? Or ano sa manili?
0: Ay, nako. Anyway, mga maring, ato ang video kay okay taod-taod, mga igalapan sa dipagi. Ingan mo ganyan, madungog na sa...
1: Mati City!
0: Madungog sa ta mga maring diri sa XFM, bukid noon.
1: Yes! Sinabi na diri sa San Francisco, Bayugan City.
0: Madungog sa ta mga igala diri sa XFM, General Santos City.
1: O, nilabi na po diri sa bukid noon, Malay-Balay.
0: Balik-balik.
1: Di ako nang ibalik eh, kasi kuha sila katuod maring.
0: O, babati sa ta diri sa XFM. FM Pagadian.
1: So, marang wala man siguro daw. Ingo ni SM. Marang kaisa naman daw to.
0: Gikwana ni Kwani.
1: Gitry lang nila.
0: Gikwana ni. Amat,
1: unsay assessment anay sa ato ang operator. Kung naabag wala.
0: Sige, bahala na. Nabi ato si Wing Wing diha sa Iligan.
1: Gani.
0: Samtang nanagat siya. Paminaw siya og XFM ay. So, good morning kanyong harot. Ito mga igalas na naabot karo sa ito ang pagsibya mga maringhal. Labi pa karon diri sa Tibok Davao di Oro, sa Davao del Norte, o diriya sa bahin sa Davao City. Mga guwapo o guwapa diriya sa Davao City, maayong buntag, labi na diriya sa mga taga Shrine Hills, Matina, kang Arky,
1: labi na kang Marlo,
0: kang Josephine Kagata, katong tighatan sa kuwag, kakanin ba?
1: Dito makatikaon.
0: Kato nagprograma pa ko diya sa FMX Davao.
1: Namibaya kayo o kwan si ate muluto.
0: Gani, no?
1: Lami kayo ang piniritong
0: itlog. Ito yung kasaba kick niya.
1: Yung piniritong itlog, lami kayo ay.
0: Katong tapad sa itlog, kakaon po ka ito.
1: Asa mo na ito?
2: Ayaw naman.
1: Katong... ay.
0: Ay, dako mga maring. Siyempre, usap. Paki-follow ha, paki-like and share sa ito ang live karon sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Good morning, kang El Rindigin yun. Good morning! Ikon ka, mga aning mo ang gipadadari, sunoy mo lagi ni mo, taok mang ganyo.
1: Dahil lagi kayo mong gipadala nga manok doon, Elrin.
0: Yaga-yagaon man yung manok ka.
1: Yaga-yagaon kang tingog.
0: Oh? Aba. But anyway.
1: Ana pa si Inday, oh, si SM Inday, sa buyag. Ay, nabuyag ka na, di ay ni.
0: Ito, buyag ba?
1: Buyag na buyag, ingon.
0: Okay, good morning. Dito ito ang Hamis o guwapang SM dila sa may XFM bukid doon. Lalain mga maring si SM Inday Marie. Good morning, SM. Sorry po, SM. Good morning sa mga maring sa mga taga Nuevo Iloco. Hoy, at ang imig... Tingaw lagi na maring imo. Siguro ang cellphone niya. Tingaw ka cellphone ni Tia Daria mga maring. At ang may mga maring ha, karong Holyo Baiti sa is diya sa may barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao di Oro. Doon na tayo pagkahimuon diyan ang caravan. Nag-iosa ang kusog mga maring sa XFM Tagum o sa ato ang Yes to Health Clinic. Aron nga mahatod o mga servisyo ng mga medikal din sa may Nueva Ilocos, Mawab Davao di Oro. Anya tangi mi dito kay maato dito ang Team Gabi. Ang mga tigpasiugda sa Team Gabi, mga maring, og na po dito si, siyempre, si ato ang saktog barog sab nga si SME Arnel Cortez. Nga nagkapo kayo gusto makakita aning mga senior dito sa Mawab sab.
1: Pero siya yung paborito anak maring. Onya favorite sa mga SK.
0: Yes, sa mga SK.
1: Sobra kuan.
0: Sobra kaedaran. Ay, lagi ka.
1: Sorry po.
0: Lagi na lang sa mga ito. Kita-kita ito mga maling hal.
1: Dapat yun sila. Yaw, makitaan mo mo ninyo, ayaw may pospose.
0: Ayaw kay murabi yung suspect. Ayaw may...
1: Anak yun.
0: Basasa na mga mensahe dyan.
1: Ito bisa ko na yun. Anak na si, si Rodel Pinaldo. Good morning from Visayan Village. O, silingan ako, Denny.
0: Uy, silingan niya. Katilaw pa siguro ni Moni.
1: Silingan na. Ha?
0: Katilaw siguro ni Moni
1: siya. Ako makita niya, hindi ka na kalampasun.
0: Ay, patilawan yun.
1: Patilawan.
0: Ako di dyan ko mag-inaog yun. Ako ka di dito mag-inaog kayo. Nabi nasa kuwan nga mag-inaog
1: din ka. Share daw. Share your blessings.
0: Oo,
1: diba?
0: labi na sa panaltiyo na dapat ang maging hatago na bungahan daw kaayo.
1: Ana pa si Jampong na puto.
0: Wala lagi ang bayot.
1: Wala lagi ang bayot ng upaw.
0: Ayaw naman. Narinyo siya ang upaw niya, itong liti.
1: Nagrinyo.
0: Mike daw.
1: Try na to ni. Sige.
0: Sige, suway na yun, B. Suway. Tagae media og kuan.
1: Hello.
0: Tagae media og.
1: Okay kayo.
0: Bisan unsang kanta ni Rudel Nabal. Ato ni pinangod kang Rudel Pinaldo. Og sa tanan nga mga Rudel, labi pa kang Rudel Javier.
1: Grabe na si Rudel Javier.
0: Nang gahi na pud akong kaugatan pagkakita nako sa mga gwapang maring aba.
1: Aba. Unsa man ang ugat na?
0: Kasi katana ugat nga single ha.
1: Ana pa si Aljo namo katkato shout out from Pagadian. Naagi day Pagadian mare.
0: Ay minaw lagi sila uy. Mga tanda Pagadian.
1: Aljon. Aha mga naminaw sa radyo ka or sa imuang FB.
0: Sa pasi sa Facebook ko
1: lang. Pahibala siguro.
0: O kung doon na tayo mga listeners, nga mga viewers nga taga Pagadian, so doon na pa siguro tayo mga kanang
1: mga listeners
0: sa gusto
1: radio.
0: Maminaw sa radyo sa Pagadian.
1: Gusto niya sila para makabalot.
0: Dani, no? Nonik, Razel, thank you kaayo. Salamat sa paglili, ha?
1: O, kantahin na maring. Asa man to? O, kantahin na. Imuha man na.
0: Ang sama niya ka ng kanya rin, ha? Ako nang ipahinungod sa tanang pangalan o Grudel.
1: Ana pa si Josepina, ipahinungod na sa San Vicente family. Salamat daan.
0: Kung may babalik ko lang, bilahan po natin ang nyo. Noted, Josefina.
1: Shout out sa Maring Teresa Timog.
0: This song is for you.
1: Limakira.
0: At pinato sa Santon Vitamin C para mas malami ang isin.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Pamatuli.

0: Og siyempre, katong katahasa mga igala, mga maring, hato sa tukan nato sa santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ascorbic acids, sodium ascorbate, santon vitamin C, mapalit na sa mga parmasya ah, butika nationwide.
1: Grabe, pwede palayo gamay akong dagway. Grabe naman yung kadako sa kuwang naon.
0: Dool bitaw kayo mong dagway, maulubat-lubatan ng punta.
1: Ay, naging king operator, ay.
0: Itaas siguro gamay ako, ma'am po.
1: Pero kamalo ka, maring, kung sa santon vitamin C, maring?
0: Santon vitamin C, ang...
1: Kainom biya ko na, maring. Kanang karing pagmata ni mo sa buntag, maring nga kanang lami kayo mo, paminyaw nga kanang ang imong ginawaan nga prisko kaayo.
0: Wow.
1: So katong mga tao diya nga kanang magluya,
0: uh-huh.
1: O nga para malikay mo sa sakit, magsantong vitamin C, good
0: nabia mo. Nabiya galuya kay human og kuan galuya.
1: Lahim na. Kuy lang nila, magpalit na sila og turbo, maring.
0: Palit sa turbo, randi sila maluya.
1: Oo, para gusto yun mo mutindog.
0: Ani no?
1: Sa kanunang basko.
0: Kana mga mister karon sa tinuon lang yung pagkasulti.
1: Lanong kalagi? Ano man eh?
0: Kanang klaro-klaro lang yung pagkastorya mga maring sa mga mister nga namati ron o sa nga doon na sa pagdiligod mister pa sa doon na yung uyab. Hindi kita malikayan nga pag humanyo ka ana maluyag yung lawas.
1: Gani maring.
0: Kana kung wa mo kainan mag turbo.
1: Yes, correct.
0: Okay, kung maluya ang imong lawas, madisturbo ang imong trabaho.
1: Yes, tibo ka na.
0: Kasi di ka maka-duty, maghago ka sa duty.
1: Para mawala na ang tanan, tumari na na og turbo male enhancer.
0: Para pag inaghumanyo mo ka ana pagka-ugma maka-duty pa kag sayo, pag turbo.
1: Masipag usa ka mo duty, mo birada pa ka.
0: Ako dai maring kana makuha ko ni Edgar ba kana magturbuhan ko niya no. Sa'yo gaya po siya mamata maring, oy. Sa'yo gaya po siya kay Sikyo.
1: Grabe mo na si Edgar.
0: Sikyo mo na si Edgar.
1: Oo, ayan na pa si Atinita Belderosa. Hello, XFM Tagum. Hello po, Canada. Oy, kalayo kay ato ang ato ang viewers, listener.
0: Ma-request ko, kanta doon, nga kanang basang-basa sa ulan. Unsa na pandi ay.
1: Ayan na pa si Libakira Himantayon. Shout out diri sa Timog, mga maring, Alma Jane, og si Maricel. Oy mga kuan din sila
0: di ay
1: mga Timo girls oh
0: ay mga Timo girls din sila di ay salamat sa mga namino sa mga Timo kanukutan.
1: Request ko kung maibabalik ko lang ana si Ate Josefina noted. Nanggahi na po ako ang ayaw man naman di ay ni
0: oh, sige tagay may diag kong maibabalik ko lang
1: kine ana pa si Luta Sagid Estrada. Good morning mga maring, shout out from Nabunturan.
0: Good morning sa mga taga Nabunturan.
1: Hello sa mga taga Nabunturan og sa Tibuok, Davao de Oro. Sa lahat na nga naminaw din na, no?
0: Yan na kay...
1: Naman lagi na, unsa man na.
0: Okay, doon na tayo caller sa linya.
1: Anay caller?
0: Yan na tayo tawagi kay nag-airip ako.
1: Apa si mo kanta na, Maring?
0: Kanya na, kadalit lang kaay, Maring, kaya si Maring Ganggang man ito di ay.
1: Ay, si Maring Ganggang?
0: Ang akong nabuntisan.
1: Ayaw ko diyan sa Maring.
0: O, sige, doon tayo kanta. Kung maibabalik ko lang.
1: Ana po si Rizzi Moore.
0: Tiyad na riyan eh.
1: Good morning, mga Maring. Uy, guwapo kayo sa pangalan Rizzi Moore.
0: Bura siya. Sa ingon?
1: Bura na yung kanang bana na ni... Ito kayong James Bond?
0: James Bond?
1: James Bond, okay. Si Rizzi Moore.
0: Hoy, katong si Mandy Moore?
1: Masig yung Exona.
0: Katong kuan?
1: Kasi si James Bond muna, yaman yung asawa daw. Katong si... Kisa katong
0: si Rizin.
1: Kisa katong nga James Bond to, si kuan? Si Moore, kisa katong nga James Bond, katong karaan?
0: Ay, namatay naman na siya, oy.
1: Ayaw, dili na naman natin. Di na natin na sampiton, Maring.
0: Ana
1: po si Daisy Itoli Tarong. Good morning, mga Maring. Request ko Blue Bayou.
0: Ay! Atay si Rati.
1: Ipainugod na ko na sa ako ang banal nga si Jojo. Nga naghigda, naminaw ninyo mga Maring. Salamat, basiging naghigda, naminaw ninyo.
0: Butangin na, Ogti, Blue Bayou.
1: Ayaw, lain kami minaman, Maring, luod kayo, Maring.
0: SM Inday Marie, gatanaw siya karon. Hello.
1: Nay, pahambog si Isi Maring.
0: Ang saingon.
1: Ano siya, namin mga singer dito, pero nagyo may kuyaw nga singer.
0: Mau ba?
1: Nga kanang ilang panglaban dito.
0: Kaya sa Bayugan,
1: si,
0: sa San Fran.
1: Si Jonathan ang pinakakuyaw tingog dito sila, ha?
0: Sa San Fran, ang pinakangilingig po dito, kasi Ali Vicente man.
1: Ah, di ay? Ayaw, kuyaw kayo to, Maring. Kayo mga,
0: sila?
1: Mga amateurista, magina sila. Ah, nakahokap sila. Diyan. Hello sa mga taga-pagadian.
0: Ha? Magandang araw po sa mga taga-pagadian.
1: Hello po sa inyo. Baka maubusan tayo ng gandi.
0: Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Og si Alfredo Hicali, naminaw po ng tanaw. Og bisan pa ni John Burlado. Mayong mundag mga gwapa. That's correct.
0: Alot, kantaan ang kong may babalik ko lang.
1: Alot. Ay, iya, mukanta na. O, sige, calling.
0: Calling. Ato ang linya,
1: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo rin si Rizzi Moore.
0: Uy, sa Compostela.
1: Taga Compostela siya. Asa man niya kayo?
0: Lain
1: mga, mga gabi ba yan eh?
0: Katong kanya ito, nakalaag mong kundiya maring. Sa Compostela, magbalik na ko utago, mahawad na kumutila.
1: Ay, sa ato pa maring, wanto po siguro kundiya maring.
0: Muna nga, namug na ng tila greeting.
1: Ay, wanto po diya, wanto po diya ko din ha, sa kuan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang akuan dila, mura na dila sa iring.
0: Ingan pa si...
1: Murang labakara.
0: Si Rizzi Moore nga, pa-request og kanang wa na iluha, alang ka ni mo, ala, uga na kayo, Marie. Og,
1: ato pa ni ipa-shout out from La Concepcion, gikan kay Gislan Guno. Oy, may milugwa watching. Saan na, may watching?
0: Alexander Umaki, Al Gabri Senior.
1: Watching po siya, nga na naman sasayang tugaran.
0: Katawanan man yung FB account nga libakiray man tayo, ha, sikat na giyod na karun ba, ha?
1: Ayaw ko pa yun sana jampong kay basig malibak ana.
0: So standby sa mo dyan mga maring kay mukanta na si Tia Daria kung maibabalik ko lang.
1: Ay takatimog ba yan?
0: Ipahinungod na ito ni mga maring sa...
1: Kasi may nag-request na ganit maring?
0: Kasi itong kamawat to eh. Nakalimut ko.
1: Si Ate Josephine ba na or kinsama siya?
0: Mura si Josephine.
1: Josephine pero? Josephine pero?
0: Anya na.
1: Si Josephine tinambunan. Si Josephine na, oy. Lahit mam itong Josephine marin.
0: Lahit na ito?
1: Oo.
0: Kung na tingog kin.
1: Si ate manayo, si ate Josephine na, shout out na ha, from Aglayan. Birahin na niya, operator.
0: Wala pa, gikuan pa, kagi nibangil daw ang piso kay...
1: Ayun ang Rizzi!
0: Okay, ani ana ang ato ang kanta, kinikantahan mga igal.
1: Si Rizzi manayo, nagkanta ni Maring, dili ka tama ako na ni.
0: Ay, babidlap ka niya mong hikot.
1: Oo.
0: Hatod ka sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Wala'y tingog, Ken.
1: Ana pa si Richard Intiro lumakang,
0: Uy, mara siya gilamian na rin.
1: Dahil nag-itaas kayo ang katawa, maning.
0: Backward, please. Ato may karaoke TV.
1: Ana, si nai-greek mo si Gislan.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria, birahe kay naklaro ng kanal.
1: Yes.

0: Quando poi moderata Marenga.
1: Ma mi fa.
0: Moderata nel
1: mondo. Io i caua.
2: Ma guardi, perché traigo la chiglia. Dance kayo, operator. Maulawan mo puta ni Marin. Oy, puta ni dia, Apex Marin. Jeans, jeans.
0: Kaya Marin, kaya medyo oras ang Apex Marin.
2: Kanang, kanang original siguro nga song. Ayun ang Regine Velasquez. Kay Mobilwa nga to ang kuwana na, kaning tutunlan. Ana pa si Randy Santisas Maring o ana siya nga listening. Oh,
0: aba, grabe. Ano pa si Wilma Joaquin nga katawa ko kay Ali Vicente. Hello.
2: Ana po si Lisel Acaso Pueblo. Ako kanta na. Ah, sige, tawagin mi, tawagin.
0: Tawag ma'am.
2: Tawag ma'am kay mag-duet mo ni Erica.
0: Ato ang ibutang ato ang at naman siguro sa kwan.
2: Atong usabon Maring. Kabalo mo ang ganang gusto mo kanta no? Mo tawag lang mo nyo. Simple lang kay tawag mo. O gusto mo mo kanta niya, i-request inyo ang gusto kantahon.
0: Onya mo kanta dayon mo.
2: Oo, dili bayami dili bayami ulit pagkatao. Gusto so, mo i-share ang amuang music para sa inyo ah. Unsa man eh? Ito nangabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gustong mo tawag mga maring.
2: Sa mga request o kumukanta tawag lang na sa makita diya sa ilam ni ilam niya sa bumper ni Erica.
0: Kuya Benes si Ma'am Lisel Acaso kay mato siya bike pa
2: siguro maring. Oh, ikaw maring ka tayo maring.
0: Sa ba niyo? Sayang lang. Lain mang katahaw eh, muna mo nagpanang.
2: Sayang nga nila.
0: Pinalipas ko. Basta bayot niya igat ani maring eh.
2: Lain na kayo tiniksan si Libakira Himantayon maring.
0: So balik, Ken, katong original Ken, kibigyan ako Ken.
2: Naka-caps lock na maring. Ana si request mix song mga maring, kanta ni Max Urban, Libakira Himantayon, salamat. Ala, imuhagin na ang kantahon maring, kay dagko na kayong litra. Ang... Pwede naman ang dagko sa litra maring.
0: Ah, kana, si Regine. Kana na lang, B.
2: Ay, kana kanta, ana. Oy, naay.
0: Nabahin ko maring.
2: Naay, nasaag maring, pero iyang gidilit.
0: Taka-jinsan, si Richard Gagal.

0: Tapsa.
1: Si SM na yung mukhaan na ano, yung makasapaan, mabutaan na yung manawag. Di man yung takahulat sa tawa?
0: Ay, si SM di ay.
1: Oh, sorry ka ayaw yung
0: SM. Tama, nagka-comment siya sa lipanta. Sige, ato ang...
1: Saan na, kantahon niya sa comment?
0: Kasi kantahon niya siguro sa comment.
1: Sa comment siya mo.
0: Biato ako nung ikuan biatong linya bit tawagin niyo ato ang 0966306-9569 para sa gusto diha makigkanta lingaw-lingaw ta maring wala bayad niya ato ang lingaw-lingaw diri ha
1: sa mga gusto mo kanta nang itag number or makita nimo na diri sa amo ang ilalom na diri
0: yes. Na adres sa
1: bumper
0: si Lisel Acaso Pueblo gusto sab sa kanta numero daw 0966
1: kita niyo na ang number na nang number sa ilalom sa na, bumper ni Ma Erica na kita na ninyo
0: Operator pusong bato ingon pa
1: si iyang gilisan kaganiya iyang ingon pursing bato
0: nakuan siya
1: ana siya operator pursing bato mauna na ginin bayuta ay bugoon kay spelling
0: kana si kanang bayuta
1: kana si kana si Richard
0: kana si Richard
1: mo type na lang, kursing bato pa.
0: Bayan to, hindi po na si Richard yan.
1: Kupinsa ba ka na maring? Ay, kupinsa na maring. Manguot, mga nagkalit, manguot.
0: Bitaw kay... Ako ko na rin na Richard.
1: Malipat ka na maring, tingala ka, nakakuot na di ay. Kanta ko na to ni Dayon.
0: Saan na to ang color? Malagi man na nang wag.
1: Saan man mga color na... Ang number na, oh. Tanawa na maring basta naka-muted.
0: Wala, uy.
1: Ah, wala di ay.
0: Wala man kay kuan man sa. Sige David. Na. Okay, ito slok niya ken.
1: Palihog may kuha ken. Okay,
0: ken, ito slok ken.
1: Ito slok. Lingkore ken, kay dito kakaon ani ken, dili maluto ato ang kuan niya.
0: Ito slok ken. Ito slok sa imuha ken.
1: Ay, si kuan si paribubong pa yan chip ko.
0: Ah, si Paribu. Uy, kado ba
1: sige? Ihawa na lang siguro ng ato ang chicken niya.

0: Ni-adjourn naman po itong nag-request
1: okay,
0: yan.
1: Okay, so ladies and gentlemen, gikan sa barangay Pagsabangan, si Ma'am Lizelle Acaso Pueblo. Mukanta siya siyang awit ng kanayon, Pusong Bato.
0: Atong sugatot, tapos sa malipa, sa masipang palakpa.
2: Kanta sa ito, kanta sa ginagod. Ulay ang gusto.

0: Superman.
1: Yeah.
0: Ulay ako ang kundulim
1: ito. Ugani, ma'am. I-advance ka na ni mo kanta. I-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw nang angal. Kantahan na.
0: Hala, oy, unsaw.
1: Sabayin din ah, italya. Sabayin mo, ha?

0: yan.
1: May pusong bato.
0: Yes! Grabe, ihawon mo. Sayaw siya, kayo nag-refrain pa man.
2: Hindi, balak sa balak.
0: Balak na balak. Oh, Inday. Ikaw ang nagpauyong.
2: Sa akong gabi, tay. Mahinong dahan ka nila, gong kanya kong tapay.
0: Kaya nga kung nakatali, Marina, yung pwede na.
2: Matanggal man, matanggal-tali. Go!
0: Di mo lang dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di mo makatulog buhat ang iyong lakain. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Katulad mo naman.
2: Aba di ay?
0: Ay, napa di ay? Okay, larga!
3: Di mo lang dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ang iyong lakain.
0: Pusong yes!
2: Salamat kayo,
0: salamat Ma'am Lizelle! Salamat!
2: Doon na kay Timbaya, Ma'am Lizelle! Doon na kay Timbaya!
0: Timbaya ay mga silingan din ha!
4: Hello, mga taga-tropa!
0: Ano, wala? Ang galit!
2: Pwes, napalo, nawa ang signal! Apil yung datang, di ba yan ni Ma'am Lizelle itong wala agalista?
0: Pasailo kami Ma'am Lizelle, kaya gi-off ang wifi. Osba. Sige, Osba.
4: Hello!
0: Yes!
4: San Isidro, di ako sa karaoke sa ilang maroon siya sa taas ko, blending book.
0: Ay! Blandy, blandy. Ay, nakabalo gini siya nga guwapa.
2: Thank you, Ma'am Lizelle.
0: Makahatag mabuta alin kape.
2: Sabi kayo si Ma'am Lizelle, mga maring kayo, painom mo tag Santon Gold Coffee Mix. Nabali na inoon, maring.
0: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, maring. Dapat buwanto ta sila para makainom na po tag
2: Ma'am Lizelle, mana siguro may liya, oy. Makainom tag kape.
4: Yun lang,
0: kaya
4: nila
0: ko, wala ko
4: sumatis,
0: mabalik na ko, black sige. Salamat kayo, Ma'am Lizelle, ha?
2: Thank you.
4: Ma'am,
0: sige.
4: Lahat na ba, Mirka?

0: raba me mo kuan mo sa invite mo mga tour mo
1: gud me. Ya, dako ba nga baso ang gusto ni kuan
0: dia dari ya. Katong katong putangan sa beer.
1: Ah sige. Salamat kay Ma'am Lisa. Thank you sa imong panahon.
0: Salamat kayo ma'am. Salamat. Sige, bye-bye.
1: Ang gana po din.
0: Grabe. Grabe. O, kisa pa ito yung gusto mo tawag din na.
1: Ano tayo na color na sa linya?
0: Ano na po ito? Grabe. Kisa na nga color na. Color na or color na?
1: Hello, color.
2: May buntag.
1: Is that you, Gingging?
0: Asin yun eh?
2: Yes po.
1: Aba, tiyok pala ni Gingging.
0: Grabe pa. Klaro, klaro pa sa all right ni.
1: Tinyog pala ni Gingging, mura gabit-bit ng importin.
0: Wala ito kay hayag lagi kayo to.
1: Masa yung kantaho ni Muging.
2: Balay ko na kung kanta tong kung maibabalik mo lang.
0: Ay, yun. Ah, siya tong nag-request ganyan nga nasuko. Kanta ni mo,
1: Maring. Ni Maring. Sorry, Ging.
0: Sorry, Ging. Nakarawa lagi.
1: Sorry, ka.
0: I-request ba ito mga...
2: Padungga ko sa ano ha sa kanta kay para di ko ma
1: ulahi. Padunggo na to.
0: Ah, grabe. Ah, grabe nga requested ni kay.
1: Saan ta mapadungog ani dirita?
0: Mag-adjust pa dito siya. Ano ani?
1: Ah, sige, gay, maminaw lang kaging
0: ha. Ah, sige. Dili ang kanta. Ay, kuan gani daw para mo i-guide siya.
1: Mo gani no.
0: Ah, kay
2: di padungga ko sa
1: kanta. Ba? Sa audio.
0: Ah, ah. Ah, sige.
1: Sa manato ni pagtirada ra makadungog si Gingging sa audio.
0: Asa ni?
1: Okay na.
0: Okay na.
1: Ladies and gentlemen, Gingging.
0: Abrang malay-balay, Bukidnon.
1: Kinikanta ang hatag nato sa Santon Vitamin C.
2: Sayang lang, mga sandali.

0: Laging na sa
1: iwi. Nasa huli hindi ang pagsisimar rin.
2: Nasa iwi.
0: Paminaw. Malang bitan.
2: Sorry.
0: Ay, na. Maaring balikan. Nasa bot ka.
1: Dahil lagi hindi. Ay, marino.
0: Paminaw. Bakit ako nakaw nila ng parang ay, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon,

0: Sakit pa na yung kantahan, Marie, mo.
1: Minaw di ako, eh.
0: Inuklog, gani ko, no. Masuka man na yung singer di ay, Marie. Sorry, ging.
1: Babawi kong kanta.
0: Ala, ipanong ang wifi. Hoy! Ayaw, anak, Ken. Di na tayo matagaang tubig, ani.

0: tạm phải nói.
1: Uy nè, là nàng lô ôn siya. Là em nàng kìa. Kung may ibabalik ko lang.
2: Ikaw lang baka...
1: sakit mo kayo ng mensahe, Mari.
2: Ging ko ng... Lain siya kayo imong kanta, ging ko na.
1: Durot man kayo. Nadulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may gipahinuklob diri agi.
1: Lain kayo
0: si... Ibalo, dahil mo sa ipo yung ibalik lang.
2: Ako na ibaloan ka ng panit, ragit, ging.
1: Ayaw, to kay mo atras sa banti naman to. Kahit naging kang maring ay.
3: Ayaw, ba?
0: Kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo na wa naman.
1: Ay, ni Agi. Ikaw naman ko na mo, Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nagulat naman ko si Judith.
2: Si Judith og si?
1: Si Judith og si Bill.
2: Si Bill. Oh. Kini si Judith og si Bill. Mugani no, so ani na lang siguro ay mas at pasalamat lang tanga kanang kuan kanang
1: at least na
0: mo nang gikanta na ko mo nang gikanta na ko kung may babalik ko lang kay bisete naman taron niya tayo man nagsildo
1: ya yeah, hurat naman sama on man nga wala namang ginabili
2: wala na gibilin
0: pwede pa ka mabalik ba
1: at sa 30 na lang tong pabuto na ni
2: so pwede pa lahi na pod nga pero noon. Lain na pud nga bayron na ato ang
1: daghan na tug kanang bayron ra ni no.
2: Lagi oy kinigani akong gisuot karon no gi-text na ko sa tag-iya. Kay mo pala una na bayri.
1: Okay pagod nya forgives grabe pud ka oy.
2: Gani no nya.
1: Ay ipaulit-ulit goto ba yami na.
2: Oy nangaon na dai sila.
1: Ay salamat kayo kang Gingging.
2: Salamat kayo Ging.
1: Ging gikan pa na sa bukid noon layo-layo
0: gid. Dili bukid man oy.
1: Ah sa pinipitan ni.
2: Malungon.
1: Ay, sa Wata!
2: Ay, bukid sa Wata ba?
1: Lapas pa nga pa ng bukid dun!
0: Bukid sa Wata!
1: Bukid na ka sa Wata, dahil si Gingging!
0: Lanog-lanog ang inyong hang si Bianan dari sa bukid sa Wata. Ikinayin na ako si... Tinayin ako si Dave sa Wata, si Dave alias Boy Bihon.
1: Si Boy Bihon. Bantong na nagkakaon mo itong Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Oh. Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bami?
0: Bihon.
1: Ah, Bihon lang. Sige.
2: Kisa pa.
0: Itimbaya sad na ako si alias Jonah.
2: Alias Abbas si Jonah.
1: Alias Jonah.
0: Nangilig po doon. Ilig po doon leksyon.
2: Ato na po
1: ba? Ayaw pag-anak. Ayaw pag-anak kay... Dili baya po mihilig anak.
0: Si alias Jonathan nga hilig og leksyon. Maghila kang adlaw o walay kanon nga leksyon.
1: Nag-video si Jonathan. Nag-video maring. Gigunitan ang isa ka crispy pata. Ako ganyan gibisin sige. Isulod na nagdiretsog bulsa.
2: O yun rin siya matukin.
1: Gani. Lain naging sila sige nagpahambog sila.
2: Sige lang kayo. Karo ba yung magpata
0: punta? Nagkuyog daw to karun si nagkuyog daw karun si Jonathan o si Dave alias Bihon. Mga pinapuntoron kaya naghatod man to o kanahinabang.
1: Aba. Ala nanay nasuko. Palihog sa akong request sa mga maringa. Salamat. Dagko naman kayo yung litra maring.
2: Kisa niya siya?
1: Si Libakira Himantayon.
2: Uy, si Malibak ta anak niya.
1: Kantahan na maring. Bahala ka niya maring.
2: Sige, uy. Wala niya.
1: Dagkakay salamat, Ma'am Gingging. From Sawata.
2: Salamat sa makausap ka, Ma'am Gingging. Sige, silain nga. Kada inyong request mga maring ato nang kantahon sa pamambagbalik tungod kay kanto ang oras mga higala alas 10
1: okay, medyo ipit na
2: alas 10:54 na mga maring imong hawa diha kay mabalik mi human lang sa pipila ka mga pahinumdom diri sa tuang panaguban ay tiya dariya unsa man ni uy di lagi aghang lagi ni ako ay
1: basta nagagihan na po
2: wa man to ni mabutang ig silip pero na hangman oy
1: ay
2: bueno.
1: Boleh nak tamen?
2: Dili.
1: Sa awan sa manay na?
2: XFM!
1: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting!
4: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win!

0: magpakilo ko sa hubaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Salamat sa kanta ni Paddy Michael Morphy. Ay nako, kanindot sa kanta niya. Maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. But anyway, itong oras mga maring alas 11:03 na manay sa buntag. Balik ta karon diri sa tuang panag-uban kung ako ikaw live gikapon diri sa studio. Kailuwa ka na busog mong hood ko. Live ka diri sa studio mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica. Kaoban ako si Maring Daria. Nga murag gasima-sima pa. Na hadlok pa ganang kuan. Live sa studio mga maring. Ako ni si Maring Inday Erica.
1: Nisulay ko di akin.
0: O gini mga orasa mga maring. Hatundi ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, tuldoki ang patong-patong ang mga balatian sa masa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovariensis, tumor sa matris. Inumi ka na mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon isang kap ng mangustin, malunggay, garlic, o spirulina. Daghan kaayo nga mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ang ato ang katropa, okay? Kinaokihan gyapon mga maring. Ato ang hotline na gyapon diya sa kuan. Ato ang gi-flash. Sa toan yung mga nagkadaiya nga mga TV screen. Ang 0966309569 alang sa gastudiha nga manawag o makigduet sa mga singer. Singer as in singer. Kanina ito nadungog ang mga suki na ito nga tipamati nga nakigakanta diri as ito ang panag-uban giganda sa sawata doon na po sa pagsabangan. Ito pang hagito ning uban nga gusto pa niya mong kanta kahit asamani atong oras mga higala. Apat atangin o niya tao-tao doon na tayo live drama pag li-li sa usaka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimot karong Hulyo 26 mga tagal mawab ha. Magkita-kita ta karon din sa may covered court sa barangay Nueva Iloco sa mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan nga karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Mapasalida din to mga maring si Master Inday Tanini. Tia Daria og ako. Aba, marimahagit kita ni, marimapugustahan ni mga maring. Busa nga ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Iloco, Covered Court, sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Ken, ipaungot siguro sa charger ni Diakit, nga nalubat ato ang hotline, Ken. Kane, nalubat ato ang hotline. Basi naman nawag Kane, di sila makatawag Kane. Kaya naimti ato ang hotline, Kane. Napukain mo nga diya. Yung kanya ato ang numero gi-flash sa ato ang mga TV screen. Kaya naman, nalubat man siya ang ako. So, sa mga gusto manawag, basi nakabaw mo at ni ato ang line ato ang mga hotline. Sama sa 0997-615-6267. O di baka 0969 Sana. Ang isa pa na to ka hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kay nalubat ang atong usa ka linya mga maring. Oy naana sa to ang TV screen. Ya Daria.
2: Makita na sa ilalom ha.
0: Ito ko yung team balikan to ang mga request ka din
2: ito. Kay bro naglagot na ni sila.
0: Kantahon nato ni kay basi maingon sila.
2: Ah kanin kang libakira kantahan na maring.
0: Unsa na iya ha?
2: Kaning dagkot lagi si Tinay panasuko naman si Sigura.
0: Basi naka caps lock siguro na
2: caps lock kani. Intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type?
2: Ang ingon niya, unsa to yung request? Asa naman to palihog kog sa kog kanta ni mga marin kanang libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy
0: Max.
2: Yoyoy Max.
0: Yoyoy Max na. Sige, napakay dos diha.
2: Libakira.
0: Nahutan ko di dos ba?
2: adi ay.
0: Napihing man ni ako isa ka piso
2: din mo. Dinokdokan ra man ni Maring.
0: Okay ra siguro na oy.
2: Nailumpin ka
0: man. Ipaslak lag maayo sa bangag ni Kinit. Ay,
2: bangag sa musuksok ha na.
0: Ambot lang pud oy kay ko ano wangwang na biya kinaya ba. Nya dah
2: ha. Ah, para kang kuan ha libakira. Siyaro ka di libakira.
0: Kang
2: kayo. Libakira himantayon.
0: Ah, nya na. Ang kantahan ni hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulami ang imong kinabuhi mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix pampakusog sa ang cognitive function aron nga maka hinumdum ta sa to ang mga utang o ato ang mga katong mga
2: yes.
0: Ex na to nga pwede pa musban.
2: Kamalo ka Maring ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kayo ba imong bawas, anak Maring?
0: Oh ba?
2: Every morning, bawas yun. Gan ka ayo.
0: Laon.
2: Ang tanawag ko sa kuwa, namayat naman siguro.
0: Hindi, gamay na bito ng imuha Maring.
2: Ay, hindi, ang kuwa Maring. Ayun, ang kuwa Maring.
0: Ang imong kuwan ba, lawas?
2: Ang lawas, ano?
0: Ang imong na kuwa. Basta na imong gamay, napuray imong gamay.
2: Ah, hindi na tinood Maring.
0: Hindi na tinood?
2: Okay, ang tinood na Maring, wala na dyan kayo makita.
0: Mau ba?
2: Oh, ni kuko
0: oh, na kita patang pangihig na
2: mga kuko ngayon Maring.
0: Di kita patang pangihig na CCTV. Gani.
2: Kita na makai sa CCTV.
0: So, yep. Ano nang kanta li Bakira?
2: Eh, ana pa si Ilden di ganyan ma pa request Maring tubod sa naughang sapa. Uy,
0: tubod.
2: Bro, kaya kay ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung motirada, ana.
2: Turn between two lovers. Oh, kang si Pina pa rin.

Katare wala mo na matawo niya ni. Kalang bisa na lipat ani nga tani nga tani maksay. Si Master untay kuan ani. How ani kay yamani mga bat si kuan si Maxurban.

0: Naku bang, si Tia Jerez ako ang kanta. So next.
1: Diretso na basang-basang sa ulan.
0: Basang-basang. Kasi mo kanta, ikaw kanta ana.
1: Ikaw lang. Tabangan na to na siya.
0: Tabangan na to?
1: Okay, basa, para mabasa.
0: Lalo ikaw, kung kanta kay anong patabangan ni mo, pura ka ng kuwan, hindi mo patabangan.
1: Anak naman na, Maring. Ato na, isa-isahon, Maring, kaya nakasuko na sila, Maring.
0: Gani na ba, si Putlanta
1: ba?

0: naman eh, kaya wala na John and Marina, ni Malina sila.
1: Pasaylo amin, nahurot na yung mga tao, Maring.
0: Istorya sa di Maring, Bik, kaya napakuigigigwan din ni Maring.
1: Kasi may istoryahan ako, Maring, si Jampon. Request kong upabe, samot kasinaw. Uy!
0: Aba, wala kang badaling upaw. Wala dali ang upaw. Lakot,
1: birahin na! Birahin na si upaw!
0: Oo, yun na kayo kasi ito. Ay, nako! Alas 11:15 naman ang itong oras, mga ingat. Sa itong kakaraan
1: niya? Si Maring, Maring Erica ba? Pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erica daw.
0: Kasama na siya ka-request.
1: Ah, ah. Birahin na ito. Birahan siya na ito ng upaw.
0: Ito saan yung birahan, B?
1: Ah, ah.
0: Kanang upaw.
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Turn between two lovers. Daong, daong laya. Pakantahan natin si Isi Iman. Siyon, daong laya.
0: Daong laya.
1: Kapano kasi anak eh. Burag, burag blossom ang to iyahang gusto.
0: Katong cherry blossom?
1: Cherry blossom.

0: next.
1: Gamayang panahon, mga maring.
0: So, pangako, okay, hindi kita daw.
1: Pangako.
0: Pangako.
1: Iwan.
0: Para nila sila maglain nila ang ginawaan na itong kantahon.
1: Sige, suriyay sa diya, maring. Kaya ako sa puning kung ano nari, abi.
0: Ikaw mo guni, maring. Ay, request ko, ipakanta kang Erika. Pangako, hindi kita iiwan.
1: Anyara, ha?
0: Pangako ba?
2: Ladies and gentlemen, para sa table 2.

0: Nausap na yung tiyong maring. At ito na yung countdown, ang last man na yung kanyang turn between two lovers ni Jose Piña kay Pasig Maluod na po ni.
1: Gano'y no, taga-bukin.
0: Siya na ba ang first premierong, siya ang first ng premiero.
1: No ba?
0: Oo, nisulod sa gangaan.
1: Isilip na, B, kay malain po na si Jose Piña.
0: Lain na bayadaan.
1: Lain galing na o. Sige, B, kung ano na, B.
0: Ano pa si Wilma Joaquin, igo kay si Master sa Opaw. Ay, lain po kayong maigo si... Si Kuan,
2: batang
0: si
2: may laban, si may laban para
1: mo gani gi request ron kay di makabawos kay man siya karon nga maring.
0: Ah, this lang gono, linya lipay na kato, magaganda na si Moang Maring. Nga tagala konsepsyon.
1: Ay si ka inspirasyon na ito.
0: Ano ha ta maring, duya pa ta maring.
1: Ay si Makring.
0: Para kay Josepina.

0: Thank you. Nagsulat pa ka, Maring. Sulat
1: wala naman tayo oras, Maring. Ay, bye-bye na lang tayo.
0: Pati yung katawa ni An-An. Oh,
1: no ba?
0: Katawa
1: si Maring An-An. Gagatawa si Maring An-An.
0: Pag ako ang kuha ka, Minang. Ay, mo ka maroon kuan, imam pa rin Ninang.
1: Hoy, ako Ninang sa Japan, third floor.
0: Shout out na, kaya kay regalo.
1: Wayo ko sa imas. Wayo ko sa imas, Ninang, an-an, sumabali sa may Japan third floor.
0: Lain na gigi siya kinatawaan, ay ganang murag, gisi kayo ang bakba niya.
1: Murag kang mam-an-an, siguro sa Nina, Maring.
0: Ay, nakit-an, Maring. Ala ko, Maring.
1: Ito pangutan na do, yaban niya. Mo ba niya?
0: Ito pangutan na, okay, may... Asato pa nakabayad na kaanak. Imo nang inutang magkaana.
1: Mo gani.
0: Alam ni Tess man siya, oh. Naiwa para na impas, ana siya.
1: Sorry, An.
0: Mas impas po siya. Ayaw
2: naman.
1: Wala. Ako lang siguro yung uli ni Maring.
0: So, ko na siguro tama.
1: Ay, nako. At ang oras, mga higala, alas 11:23 na sa buntag, ingon ni Ria nga, Dear, mga bayot.

maring Erika, tiya Daria og Master Inday Tanini. Una ko sugdan sa pagyagyag ni nga ko ang kaagi sa kahanginan. Tuguti una sa ko sa papangayo katahuran. So maayong good morning. Good morning! Sa gatusan ka mga tig-subaybay sa inyo ang programa, kung ako ikaw. Itago lamang ko sa pangalan nga Rudel. Ulitaw. Og kasantangang gapuyo diri sa pulumulok kutabato. Kaya ko ang swat kaagi, may tungod ni sa ako ang pagduha-duha ba? Daw sa kabalakan ako ni ako ang sitwasyon tungod kay doon ako yung naibgang babae. Og aron yung sabtan ang tinood ng istorya sa akong kaagi, sugdon ko sa akong kinabuhi.

0: lagi, pre.
1: Mau apa, pre?
0: Nak buang dia macam kong. Biar nak kong siang kau, sayang kau yang tulok ke si mana.
1: Rabi, bukaya anak pre, eh.
0: Tulok ke si mana?
1: Sayang kau, pre, kita asma kena panah una.
0: Saya kena ke anak, saya kena, wala aku mak. Bulat kum siguro sa mga kumasa kum kay tulok sa maro na may abot sa mong relasyon.
1: Ah, minta pre kay murag layo-layo ka dabdan. Ni abot pag sa tulok ka semana. Mo kapin guna duha.
0: Ah, mo gani no, uban gani abot tubuan.
1: Ano ano ma pre, sa may sakto makay kag pamarog. Na dako kag abs nimo pare.
0: Kahering, kahering ko siya nga.
1: Ga workout ko ka pare kit antay ka sa
0: gym. Naglagot ko kay nangihi mo ko atubangan sa CCTV.
1: Oh,
0: nya human ato.
1: Nya unsa man pre?
0: Lain na mo yung dindan sa ko.
1: Basig nakita ka sa kuan pare.
0: Mo gani basig gisum.
1: Basig siya ang basig oh gisum pare.
0: Gisum siguro niya ba.
1: Wala ka nawa na pare or
0: sa
1: pa siya sa ba.
0: Tulok ka semana na mga
1: basig gisindan ka klientya pare.
0: Tulok ka semana na mga relasyon kini kung uyab na ko.
1: Mm.
0: Mo gud mi mag wa pa mo gud mi magana pre.
1: Wala pa. Okay. Pwede din na pre.
0: Gipaabot mo na ginako nga maabot mi sa kabuan ba ako sing lusak-lusakon.
1: Dapat ato pre mo tong giilagaan to hanto maabot sa kalbo. Wala ino kapatong inon.
0: Nalibog ko pre. Oy kay unsa kay inungdan nga gibuwagan mong kuniya?
1: Ano? Unsa pa isala nimo pre? Masi pong wa pog napakita pug nga naapog kay gibit-bit lain.
0: Mangutan na ko siya pre. Ah, pre, kanang oh. Mangutan ako makakita mo ba? Makita mo oh. Mangutan ako unsa say inungdan nga nagbuwag may pre?
1: O so ako ngayon nga, sa may hinungdan nga nung...
0: Ngayon nga nangutan na si Rodel, ngayon nalibog ko.
1: Oo.
0: Nalibog ko, bakit mo kayo mukoy?
1: Sige pre, kay...
0: Buhat ka na utan.
1: Kagani ang munta ganin, sukatan ako to. Burong nakapostura pre, burong na-i birthday...
0: Sukatan niyo si Mayla?
1: Oo, warang na-i birthday party at tuwa na to pre.
0: Sige pre, kaliyo ko pre ha. Nya balita ayo niya pre, balita ayo ko.
1: So di na niya ka mabisita sila day?
0: Maulo ko.
1: Imo ka din.
0: Ibuwagan mo ko niya.
1: Imo ka na, imo ang klarhon. Kaya para, kung sa may...
0: Ako na siguro yung maadto pre no?
1: Kaya kung ako yung pantoon, pre, ah, pwede po, may problema, pre.
0: Ah, ikaw lang. Ikaw lang, ato.
1: So, it text ka.
0: Text ko, ha? Sige, okay, sige. Balitaan ko, pre, ha?
1: Ah, okay, pre. Okay, pre.

0: Malagi ka ton.
1: Lang gusto, laglag lang gugo. May ana ra man ang life laag suroy laag nya. Naputang lang po sa kung noon nga.
0: Eh, sa manin dala ni mo?
1: Kwan eh? Siyempre. Sando na gold coffee mix ni para musamot ka gagwapa.
0: Hala, uy, dugay na bi ako katilaw niya sa
1: kapulong kapit. Kabalo ka, May, na naanay siya ay collagen.
0: Hala, mga samot ko kagwapaan ito.
1: Siyempre. Musamot pa dyan ka kagwapa nga noong sina, ah?
0: Mm.
1: Na ay gluta tayo.
0: Hala, grabe naman natin, uy.
1: Siyempre, kanina nga Santon Plus gold coffee mix.
0: Asan ni siya mapaliton?
1: Sa butika. Sa Yes to Health, kabutika niya, sa Yes to Health Clinic.
0: Naba na diri sa Pulong-Ulok?
1: Naana sa Davao. Pero huwag diya ka, namin dagan kayong...
0: Sa Jinsan.
1: Sa Jinsan, marag wala pa siguro. Okay. Ang ako nadungog po sa Davao, Tagum, or Mati. Naa sila. Pero mapalit man sa tanang butika.
0: Masuloy ko sa mga...
1: Mapalit ang sa butika. Ayaw lang sa layo. Sa
0: sentro sa Pulong-Ulok. Kaya
1: yes. Ayaw lang po palayo kayo kay Mapakan Kagiro.
0: Uy, usap yung mga banakon doon.
1: Ay, banakon dahil.
0: Sa Jinsan, eh, napakag banakon ng babae sa Sarangani ba to?
1: Oo, loy kayo.
0: Hadlok siya ko ang mga... So, may natatong banakon nga.
1: Ayaw ipapaa kayo. Sayang kayo yung legs. Oh. Mm-hmm. Unsan, sinaw lagi kayo ng kaugat-ugat pa man, green-green pa man.
0: Na clear skin, mangod ako ang sabon.
1: Ah, mauday, clear skin. Soap?
0: Ikaw lang, nakakagdagway ton. Clear skin, aron maklear-clear po na yung naong.
1: Maninood lagi ka, lain na ni mamay lain. Lain kay ka, eh.
0: Balik atong...
1: Nibisita ba ako dito kay nakoy tuyo ni mo ba?
0: Balik atong banakon, hadlok siya ko ng banakon.
1: Ayun ang banakon, kay tagsaran ng banakon. Sagara na magpayo, kabalok ka asa, naras kwarto.
0: Isa kadangaw naman tong ang mga banakon na sa...
1: Ay, gagmera rito?
0: Naut ako ang ipangita.
1: Uy, sa maninad eh. Pero, may, kabalok ka may...
0: Nakay tuyo, no?
1: Oo, kay namagawin na sagap ng mga impormasyon ba? Dili ni reformasyon na impormasyon ni.
0: Sure ba?
1: Ako na iba ang magawin nga. Single naman daw kakaran.
0: Asa ka ka, Bobby?
1: ako pa? Masig asa na maabot.
0: Smoso na kayo kakatun ay.
1: Di, karon lang ni Mai.
0: Asa makakabaw ko na bino? Abaw makakasingle.
1: Di, nalang ko na dungog lang, na dungog.
0: Ako ngayon akong bukbi. Da.
1: Uy, humuta. Kasi shampoo ni mo.
0: Kuan ka ng shampoo na ko?
1: Humut kayo lagi.
0: Lunok ra, uy.
1: Ay, lunok. Yung naman din humut sa lunok?
0: Oo, kanang sapo ni mo dyan. May buga ni mas uo.
1: Sayang tong sapal. Ah, padulong ang sapal.
0: Ikaw, basi ganaan ka na. Pasiya sa kwan, no?
1: Paliwan ko po ito sa tumay. Dalahon ako tumay. Pero, akong tuyo, good. Ito, single na ka sa ako ang nahibalaan?
0: Ang single, uy.
1: Kaya makita mo na ko karoon si mong itsura nga, bro. Blooming gay ka?
0: Uy. Kalain ba ni mo?
1: Imong aping nga walay make-up.
0: Kalain ni kag mas nulti anton,
1: imong aping nga walay make-up. Pula-pula ka ayo. Pink man.
0: Ipikto ba sa clear skin?
1: Grabe gina naman ka sabunan, no?
0: Uy, ayos si jamin-jamin sa kuwa. Uy, di pa may tutali nga ka ng kuwa.
1: Pero, kumusta? Pero, kumusta naman mo ni kuwan?
0: Rodel. Buwag mi, uy.
1: Unsa? Si Pixior, uy? Pixior ba?
0: Buwagan ako siya kay...
1: Ano naman? Masi, nasa ilain?
0: Dili. Nay...
1: Nay, unsa may something? Parang may something mo gusto ipasabot?
0: Kuan, uy, kanang...
1: Ano man na?
0: Maulaw ko, uy, kung isultin ako sa imuha. Tun.
1: Ayaw nagkaulaw. Una na, kita rin duha diri, oh.
0: Ani, mang good.
1: Unsa may gina? Unsa may naakang rodel?
0: Masige, panabitin mo sa halain.
1: Ay... Ayun, ako, maistoryahan dyan ko ni mga sekreto. Dili ko ingon nga Martis pareho ni Kenneth.
0: Kaya si Kenneth, kakapinsaan ko
1: ba? Na, mo pala pa istorya ni mo, istorya ng lain, dali na kinabot. Nagmahay ganyan ko nga na istorya ko, kay niabot mo sa lain.
0: Ani ba? Kasi masulti kagla. Ayaw, hindi lang ko eda.
1: Bitaw, may lain. Ay, istorya lang. Maminaw ko. Ayaw kagool. Satu orang dua.
0: Ingani nih tabu.
1: Oo, sama nak. Unsa? Tinaw ka na? Makuratan, maputaan na, uy.
0: Mo lagi.
1: Ingunan na ni Karudel?
0: Correct.
1: Mayla. Mau din na yung... Na-discourage ka. Tungunan na.
0: Nagtaka na mo si Panginoon sa Luis sa bahay ba?
1: Ano, atubang taka sa, si Rodel, makatawa mo ko ni Rodel.
0: Atubang sa CCTV niya.
1: Ang mugiro kay sa ingon sa kuhaan niya nga, di ginong kumahay si Mylan sa kung ano.
0: Ako ang gizom, lain na ulit.
1: Ano sa mo?
0: Mara mag-iya sa kinder.
1: Hoy! So, imong pananaw, bura. Ay, burag kalunggo.
0: Murag ano, yun. Ay, hindi masiskot, ana, uy, kay maulaw ko, uy. Ito ba? Yeah. Ito ba? Napais ito. Kwanjo ko niyo ba? Lagi ko kay Katunay.
1: Day. Day mga hiyong-hiyong manggod.
0: Mm.
1: Nga, kung nadungog. Nga, nakagulag na ka. Basi, kanyang ako, nga,
0: gahit, ay, ayaw,
1: gahit pa ni Sprutstan.
0: Mm, sure ba?
1: Oo. Oh, oh.
0: Tamatod idaw.
1: Lain ni, imo kong gihagit, Mayla.
2: Ayaw ba?
0: Joke lang, Mayla. Joke lang.
1: Isa, Mayla.
0: Ayaw ba?
1: Magawas ako sa likod.
0: Mungihi ka sa CCTV?
1: Mangihi pa ko, mangihi ko.
0: Bangas.

0: Unyak pre, macam may may la pre.
1: Hai, grabe pre.
0: Ketawa lagi ka pre.
1: Ketawa lo ko pre. Ketawa ko pre kay bot. Pero ang iyang ingon sa ko pre, di na gidot sa ni mga pre. Ay sa aw, ana siya nga di na jugo.
0: Di na gisan ako.
1: Oh. Paski pag bali-balihon pre. Di na gisan mo.
0: Paita pud ani.
1: Sus pre.
0: Nangandoy pa naman ko nga siya mamahimong inahan sa ko mga anak sa mga abot.
1: So dako kay ka plano dai pre.
0: Siya dako kurik.
1: Ano mga pre, ana siya kung gusto rin nga. Unsa man day difference ni
0: sure kapag pre, sige mo kung gidaotan dito pre.
1: Abi. Dili. Amigo ta nga man daot ko.
0: Yung sa maingon.
1: Ikaw na, ikaw in the first place, ikaw na ingon sa ko nga mo bisita dito.
0: English lagi ka pre.
1: Yes. Absolutely. Niingon ka nga kung aton pre. Ako yan to.
0: Bito pre.
1: Nangutan na ako pre, simple ra kung pangutan na pre.
0: Mapakawag paglaom pre.
1: Pero ako na
0: nga balikan kung maila.
1: Ay pre, ane pre. Ang babae na giniingon pre nga dili na siya. Ayun na kayo. Ayun na jug.
0: Adili balikan na ko eh.
1: Pre, ayun lagi pre. Ang ingon lagi niya, di na siya. Ayun na pugsay mo sarili siya ha. Di mo ka dili na ka enough para siya. Unsa pa man imo ang magsakit-sakit ra imo kasigasin na pre.
0: Sige lang.
1: Pero pre, loy kay ko nimo ba? Siganahan ka mag-shata.
0: Maglibre ka.
1: Lain po rin. Kwanta.
0: Ako may nasakitan eh. Ako yung mong libre yun.
1: Minuang. Minuang ka niya. Minuang po ko. Di, chip in ta. Minuang. Ako yung mabayad niya. Minuang. Kusok mag.
0: Ito, kailangan lang mag-chip in, pre.
1: Ano man?
0: Kailangan lang mag-unun niya.
1: Ah, kasa.
0: Shout ka lang ta.
1: Oh, dali, arane. Unsam na yun naman eh. Unsam na
0: pre, gusto siya ko makabaho, pre.
1: Ana, siya, pre.
0: Gusto ko makabaho. Sige, inong lang.
1: Ana, lagi siya, pre. Ako siya, kailangan. Unsam may sala niya. Nasin nabot? Wala siya nabot. Basta ako, di na ko. Morgan siya. Ana siya, basig balibalihon. Dili na ko ni Rodel. Kay kabalo na ko sa tanan. Ano siya pre? So, unsa man ni imong gi kuan dito? Ano? Unsa ni balaan niya pre?
0: Okay, adi ya pre. Nga ko lang nga nanghi ko Leo's lang ba ya. Pagbalik ko lain naman kay sir kinanawa na ko.
1: Ano usap?
0: Kuan man ko niya.
2: Katawa ko rin.
0: Sige lang pare tonton. Mag-imbisiga pa ko kung sige mga kuan. Kung sige mga hinungdan ko nung ibiyahan ko ni My Lang and My Loves.
1: Kuyaw din ang... Unsa ka ng CCTV nila pre? Ba sinakit ang kanayin ni Kuyog dito pre? Sina, nakikita lang sa...
0: Wala man ganito ni mo dauti ito pre.
1: Wala pre, ningon ako pre nga unsa imuhang kuan ito pre. Pero ayun ang balik pre. Dili sa angay pare mo pre. Dili po siya bagay para niyo. Gwapo na po kayo ka para niya.
0: Salamat kay pre.
1: O pre, pero ako lagi ayaw na nagbili kay pre. Ihat.
3: Human ato maring Erika, tiya dari ang master in itin niya. Sige pa, ato na ko sa kong amigo nga si Tonton ba? Ang ba ito, sabi panulti ni Tonton dito ah. Sabi giingon nga, di lagi daw si Myla sa ako ah. Nalibog ko eh. Na-discourage siguro ni si Myla. Pataka ko pangingis liyo silang bay. Muto nga, wadyo ko makuha, wadyo ko ming makontento sa tubag. Nito ko ilah ni Myla. Huwag mo kini mga pangitabo.
0: Ayo! Ayo! Ah, tay. May buntag, tay.
4: Ay, kita mo dahil ni Del. Ay, binakog si Kwan eh. Binakog itong Selrin digin yun. Ningon pa ito Selrin nga. Yakon ako tagag. Manok dumagahay daw.
0: May, naan ba si Myla diha?
4: Oo, oh, naman din si Myla. Ah, yara kay taong kung saan ako. Yara saan ako niportahan kay... Tug na maghangin do. Myla. Myla. Tawas dire kay na imong bisita si Rodel.
5: Hmm? Naaligi ka?
0: Myla. Kanang...
5: Say tuyo ni mo.
0: Myla, doon alam ko yung gustong karuhon ba? Ganong... Ano ni kahit ang magkakausap? O mo ko gibuhat ng tang dautan siya mo sa itong relasyon sa itong kasimana? Gipangga ba yata ka day?
5: Ba't ni Marudil, uy? Ay nga na, mag-inamong uyab-uyab na mong gipanahon nga magbuwag yun.
0: Pero,
5: Usa ba hinumlan kag buwagan mo kunimo? Ada. Ay napakuntana ka basi di ka makatuo.
0: Mayla.
5: Sulti, good go. Kung sa hinungdan, good. But, tama na, Rodil. Tama na. Ayaw na, sige ko, Anbi. Buwag naman to, eh. Isa pa doon na yung laing laki nga nag-ibid-ibid sa ko, ah. Apagin sa mo na.

0: sa kuwang wala na rason para mubalik kasi ha. Ana syempre. Kay nahibaw-an gini ang tanan. Moro na yang sige ngon. Tingala ko kung sino nahibaw-an pre. Unsa man day? Unsa mong gikuan day pre? Kasi na kay mga sekreto pre.
1: Gusto mo ko mong tanan pre. Unsa gyud hinungdan? Unsa hinungdan nga gibuhagan ko niya kay malibog mong gugibogan ko niya mong
0: mawag na tautan. Mawag na kong giyaw na ako na, pre.
1: Maayo pa ko ito na mong
0: kongod. Mawag na kong giyaw na ako na. Kaya niningon mong siya nga naibawaan ako ang tanan niya. Kaya nakita na ako.
2: Akong ikalibgan, pre. Kaya ingon pa ni Mayla. Naanap ko na yung siya lalaki nga. Nga ibit-ibit siya. Uy! Ako pungutan ako kinsa kini.
0: Masin na eh.
1: Kinsa kini yung lalaki. Hari, makitaan na ginagawa na, pre.
0: Kanang
1: makatiglaw ko na siya kong Junior Karate.
0: Ay, mo kakahiring nam Junior tuan eh. Oh, pre.
1: Murag dapat kay gisulti, pre.
0: Wala pa tuka.
1: Na kay gisulti ba?
0: Lain kay murag nang tuka kung tilaw ko, pre. Ano no ko, pre? Ana siya, pre, nga di na lagi siya ni mo. Pero ako na po, pre. Ay, no, pasag din na, pre. Pangitag lain, pre. Naman si Josepina diya or si Luta.
1: Hindi ko na Josepina kay layo.
0: Si kuan kisa man dai imong gusto si Alvin.
1: Ah, di po ko na yutar man na.
0: Yutar na, grabe. Pero ayaw ako naman, pre, pangitag lain, pre. Naman si Kwanda. Si Estrelita.
1: Hindi mo kong hiyata ka ng upan, pre. Si Mayla naman ko na kung gusto, pre. Dili man ko anang upan. Imo naman ko ipasa.
0: Dili, pre. Kung talaw na, katawa ka, pre. Ingaw na ako makita sa mo. Ayaw ka gulgul, diba?
1: O sige, di magkukula nang gibiyaan ka si
0: Mayla. Ihatag na lang na sa upan, pre. Kaya si Mayla, pre, dili ko na para sa mo, ha?
1: Ihatag sa uban?
0: Okay, usama man na. Di man kasi may nasi mo ha.
1: Asama na ako ihatag sa imo ha?
0: Oo. Oh, imo ang ihatag, pre.
1: Ayaw okay. Kayo pag-ana, pre ha?
0: Ah, ulit. Joke-joke, pre.
1: Ayaw kayo pag-ana nga ilog mo ako ang mailan ako. Kaya kung ma-ana ka, pre.
0: Joke-joke, ra, pre.
1: Dila raway labod di mo.
0: Ay, turn. Grabe po.
1: Kailabi ka siya ko.
0: Gani, pre.
1: Sukma ginago tong kwan. Sukma ginago to si... Sino? Tiyo si Doy?
0: Kau na yung wala kabalik? Bato na kabalik si Tiyo si Doy. Be, pre, binuha na, pre. Wala, bito, pre.
1: Basta pre.
0: Pre, amigo kita pre, di...
1: Okay ra sa ko agilogan kong laing laki pre, basta laing
0: pre,
1: tao.
0: Pre, pre, dili tatalo pre.
1: Kanyang di na ko kaila pero kung ikaw gani pre.
0: Ha? Dili tatalo pre. Siman eh pre. Way aso, nga makumkum. Yeah.
1: Bangis. Basta pre ha. Basta pre.
0: Pre, tinoy pre. Ayaw kabala ka pre. Ako na lang ihatag sa uban.
1: Mura naman kag si Stanley Duñas pre.
0: Kisama na, pre.
1: Itong pinakasikat nga reporter sa XFM Pagadian, pre.
0: Mau ba, pre?
1: Basta, pre. Mula ka ako.
0: Pre, pangita na ang lain, pre. Ayaw na pagdawan, pre. Magsakit na yung mundungan.
1: Mangita na lang ang lain, pre.
0: Magsakit na yung mundungan. Pangita ang lain, pre.
1: Di na lang. Kalimutan na lang ako na sumaila. Kalimutan na lang ako na. Di na ako niya.
0: Dapat. Ingon na
1: lang, pre. Ano ko niyang way rason?
0: Gane, pre.
1: Di na ako ni mamaila. Bahala ka. Manggahi ka niya.
0: Timan eh, pre. Daghan pang babae, pre.
1: Balag, tugkan og sisi ng imuha niya.
0: Grabe pa na sisi.
1: Nako ni mo.
0: Kaya, pre. Sige, pre.
1: Masya siya, pre. Nga dili ikaw, pre.
0: Dili lagi, pre.
1: Ato na ko, pre.
0: Sige, amping, pre.

0: ato mga maring. Gi to charan ko ba ni ko amigo na ko si Tonton nga dinan juko mo asa kang maila kay wala gid ay gugmas ako ah. Pero ako pa sang gi pupunta na ko sa ngarin masuko jud ko konsiya ang gimiiming sa kong uyab. Pero ingon sa gid wala gud sa appeal dali dili ko siya so okay na pud sa ko ah. Abhalag makuha sa lain si maila basta dili ako ang amigo. Usa ka adlaw ani nga tukos na nag imbestiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Mailang. Hapa-hapa ko dito ah. Huwag mo ganun nahitabo.
1: Diri ko sa kilid sa bahay na Mailang. Hapa-hapa ko diri. Sakto gini. Ha? Huh? Akong hapa-hapaan ko kinsa ning laki nga nag-iming-iming sa kong Mailang kasi Mailang. Makatilaw. Andamon ko ni akong panaka-aiglobi. Oh, ako sang ihapos og suway be. Piting ha itag yon. Oh, ang kabirkrap di mo sabod. Uy. Si pare tuntun mo ni? Uy. Nangihi siya?

0: Muhapa ko bi, muhapa ko si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako ba sa kargada ni Parituntun? Mura mag-iya sa apam?
1: Ayaw na ma.
0: To ara, ni Soja sa... Nung manan si Pangi, ni Soja sa balay.
2: My lamb! May lahi, may lahu.
3: Saan na punandani mo, Kuan Anton?
2: Ay, siyempre, ang Zanton Gold Coffee Mix gihapon eh.
3: Ikaw ba? Nanghihi ka sa loyo. Gitan anak kong CCTV.
2: Ha? Wala ko po doon.
3: Nakuha, kargada ni mo dun. Uy.
2: Uy, tangan sa kulikod. Uy, taong. Pasod lang sa sigur. Pasod lang ko ba? Ulawan po, Tadri. Na yung makadungog lain ba?
3: Ay, di ka. Agis, bitana.
2: Abe. Lain magi pura magportahan niya pag bitanan ninyo lagi.
3: Ningkudiri.
2: Nay, akong dala nga kape, Myla. Para mo guwapa kag samot.
0: Tan-aw ra. Si Kuan di ay, tuntun di ay.
4: Kape, Myla, makaguwapa kag samot.
0: Si Tuntun gidi ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab. Ato, Ginoo ko.
3: Mo ba ni ka sama kagwapa na ko?
4: Kagwapa ni mo wala na ilaing makatupong.
0: Bantog ra di ay. Bantog ra kay gibiyaan ko ni Myla. Kay nakita niya sa CCTV ng gamay kini nga kuwa. Uya, mas gipilit kini ako ang amigo nga si Tuntun nga. Hashtag na kuwang kargada. To arang mga kanahan. Naglabing-labing sila.
3: Tun, sapuang ako, B.
0: Ayon, makalagot. Sakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ako kasing-kasing.

0: Human na itong hitabo ang mga maring. Masa ka, kamulo ko kapahapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakahapa ko itong iya sa kanahugaw sa kabaw. Sakang gina ko ang high blood. May gani kayo nakainom kong Santon Plus Gold. Ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan sa ko kasing-kasing kay... Ako ang gilauman ng mensahero na ako ang tigdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa ko ang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabaw na ko kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabaw na ko nga siya di ang laki sa ko ang pinangga. Nagloom-loom rajog ko maring Erika ka na mag-inom, ino? Sis, makauna-huna dyan ko lamit dyan ni Bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay... Sakitanan ko makauna-huna lagi maring, eh. Kung ako kamo, kung ako ikaw maring Erika, tiyad na rin master ni Tanini, masa may angay na kong bukabuhaton. Putlon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? Or ipanayan ko akong gugma nga to kang Mayla? Ikaduhan ako pangutana. Tinungod ka ha? Nga, gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay kung gamay ni ako amaring Erika nakitaan sa CCTV? Masa kini ka dako nang iya? Mangita man po siya dako.
1: Ayoko ba?
0: Salamat sa iyong tambay. Yan yung swat magtatampo. Rudel.

0: na rin. Balik tayo sa ito ang programa dari agapon sa XFM Tagum City o live babati sa ito mga sister stations. XFM Mindanao. Okay, pa rin si Maring Inday Erika. Siyempre, ang kaoban ang pinakagwapa sa Bisayan si...
1: Namuhumo man ta, Maring. Ako lang yapon niyong iyaan sa kanunay yung panabang kini si Tia Daria.
0: Grabe, ang kaagi nga ito ang gibasa karun. Uy, naginan siya mga anak ginoon. Kadang mga problema sa mga love life.
1: Oo, oh, Maring.
0: Mga talagang saon.
1: Lagi po yung mga inaanak ang Juan Maring, no?
0: Ngayon mga inaanak, lagi mga...
1: Imong uyab, may pangayaban po siya mga amigo.
0: Ano, mga ayan na ba? Muna siya yung mga...
1: Sakit sa dughan, Maring.
0: Kanya ito, nakasuway ko katong undecided ako, Maring.
1: Na so, dili pa kayo ka-sure ato.
0: Na ay
1: ga. Kaya undecided bang ka?
0: Na ay akong amiga. Na ako'y jumega. O niya, kining nag-away sa silang uyab na rin. Gamaway sa silang uyab niya. Mata sa ko ang boarding house ang ako ang jumega. Niya, okay, biya po siyang bayhan na, oy. Niya,
1: di ay?
0: Dito sa mahigda na rin.
1: Hala ka?
0: O niya, kay ako, kay mahalok man ko kamayon akong amigo. Amigo na ako nga ka lang. Basig ako ang gi... Akong gitsulala ang iyahang uyab. Tawagan ako ang iyahang uyab. Uy, atuwa dito sa... Atuwa dito sa akong boarding house. Kaya dito ang imong kag-away, day mo. Sus, nagbaso na noon ko, Maring. Nga akong gitawagan, Maring. Ang akong amigo kay... Ipatuan ako yung uyab sa akong boarding house.
1: Naon siya man yung resulta?
0: Nakag-trapos ako ang boarding house, uy.
1: Nga, inagihan sa trapo?
0: Gimo, nanong in ako ang boarding house, Maring.
1: Dapat imo tong ipautang aglansang nito, Maring.
0: Mga ako
1: para paghigda mga tuso.
0: Nakaanag ako ito ng butangan nito ganang kuwan. Wala pa may CCTV ka ni Adugon.
1: Adi ay.
0: Ako ito ng butangan o ganang kuwan. Mga pagulit ako sa kuang bayman. Hanap otitod lagi, Maring. Nakaanag ako. Masa pala mo diri, Adi ay? So, mo ito, Maring.
1: Masa may gemigas na ito, Maring?
0: Ano gemigas man? Mga ismiriking.
2: Ayaw naman.
0: Ano ko, mga ihanak ng mga istorya ba?
1: Ano din ang mga kuwan. Lisod din nabitaw no, Maring, no?
0: Ingan pa si Kenneth J. Batukan, tago pa nga ayaw, pre.
1: Ayan, ano
0: ba? Nakasuway na pa si Kenneth siya. Madali ba, di ay good ka, ha? Di juday ka.
1: Pagkabugno sa tingog, oy, kaganihan eh.
0: Ah, ganyan na katong ato ang mga kinatahan nga lindot kayo.
1: Nagisod. Tungkol sa kabugno, naglisod na taghuman.
0: Gani, pagkabugno, amo lagi ni. Salamat na rin, Erika, from Lakun. Igo si Master sa Kaupaw, ha. Naigo daw si Master.
1: Sana all si Erika og Daria, ha. Ano po si Wilma Joaquin?
0: Mao ba? Si, hi, Wilma. Grabe gini si, taga-asa rin si Wilma Joaquin. napadari, malagi ko, namantay ko, ano, namantay mga bagong mga mensahe, oy, da.
1: Wala na gani.
0: Pamatot ilaw niya, Ken Bing, hindi juga Ken.
1: Di ay?
0: Josepina, tinanbunan is watching. Wala tayo oras, Maring, mutambag niya to,
1: eh. Sige, ikaw na lang anak, Maring, kay Boro, kabalo ko, haod ka, ana.
0: If I were you, Sender Rudel, oh my Rudel. Lagi bitay unsahay, Maring, no? Kamakaanan ito nga, pabor-pabor, Maring. Unsay, makakuan ito, makapor-pabor, Maring. Kuan, uy nga.
1: Or malas ba, or swear. Tingnan naman na, Maring, na mag-iana, Maring.
0: Lagi, makapor-pabor, Maring, kayo nagdagko na po yung gagmay.
1: Ano di bili matatagaan o parehas, Maring, no?
0: Kanang nagdagko, sa...
1: okay na po ko itong baog, Maring.
0: Ya, kasagaran, Mangkod, mingo man ang kinayahan nga, tagaan tayo rin yung pangihi. Please, dili mga katitir.
1: Ay na, rain po kayo ng Maring.
0: Uy. So ang problema ani, akong ikatambag, kay gamay naman itong oras mga Maring.
1: Sige na Maring.
0: Rudel. Ayaw na Rudel, ayaw na gugukod kang kuan,
1: kang Mayla.
0: Kang Mayla, pero ayaw po sirad ang imong bintana para kang Mayla.
1: Masin di ay.
0: Distansya na aning tonton kay basig mabot sa punto nga dili lang, nabuhat naman niya sa gugma, basig mabot ang punto nga sa material, nabutan na po ni iyakang, isahon. So, keep distance. Like Bro, that.
1: Daghan ko nakita na Maring.
0: Sa truck. Sa truck man.
1: Sa truck sa likod
0: nabasa
1: Maring.
0: Nabasa na ko ganyan, may keep distance Maring.
1: Ganyan.
0: So andan lang siguro Rudel no. Salamat na lang parangat si mong kaagi. Ay sila pag one way nang relax sa way daghan pa kay babae dai. Pero ayaw lang po sila ang imuhang ganghaan ngadto kang kang Mayla kay ako may abasin
1: ato na lang ang ingon si Rudel Maring nga patong sa Cagayan.
0: O di bakit dili sa tuwa di ay
1: Cagayan
0: sa Cagayan.
1: Ato siya kang kuan katong kang
0: kinsa
1: to katong kang queen.
0: Ay, padakon.
1: Ah, ah.
0: Bitaw sa.
1: Ah, ah. Kang queen.
0: Sige. So, ato dito del. Ayaw ka na, ayaw mo dirig, damayan si mo.
1: Ing na din, ay mo ang makuha si mong resulta ka ng kabayoon.
0: Oh, kanang anak, gid ba? Sige, si. Salamat kayo, ha? Kato si chocolate nga si Dugo nga ba?
1: Napon na si Ate Ismaela na siya
0: ikuan ba rin.
1: Gabi na po. Masapas
0: siya. Ismaela, good noon, katropa. The earlier, the better, mas okay. Dili mo focus sa ana after Monday ay siya sa dako. Uh-huh. Mahala gamay basta kay kanuna yan.
1: Maayos saan, ah. Sige, kung natin oras.
0: Ako si Marie Inday, Erika Huntod. Lunes po, hon kita magkaoban. Dili sa to ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw. Kailan lang yapon yung iyaan? Sa kanunang panabang. Kailan si Tia Daria?
0: Nakakisalamat, og.
1: Thank you for watching.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live na sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin niyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Uberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report. Kinundina ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsabling pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Gayunpaman, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ang monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagubulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan, mga katropa, na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology-driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panigpo ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sa gisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur, isang scholar ng Philippine Coast Guard. Nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na pamunuan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusiveng interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Anahunahunan ko, teo ay... Ay, kukabalo nga sala gali. Dugit kayo. Dugit mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakaharapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal De Co kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal De Co, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon Bukidnon indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsehal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Mitsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nasser Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Mitsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Patay ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya niya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na pinamungaan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbisigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
10: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na ektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Natropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan na mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang ang kas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph. May possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms habang iiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
1: Balitang international.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makaapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may tsansa sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ng tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa, exciting!
1: Dito sa The Secret of Health, programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan na ating pong CEO, Doc Remilito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayon pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito ha. Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Eh, walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung sana ngayong araw ay muli pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung hihimay-himayin maya-maya lamang sa ating pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron na. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share ng ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. Siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa mga viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yun, oh. Napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Popogi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa ating pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa ating pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po ay nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa. No? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
1: Woohoo!
0: Ayan. Pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan na walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Uh-huh. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
1: And of course, Dok Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacy.

0: o lows of health. Mm-hmm. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, eh, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
1: Exercise,
0: then rest.
1: Rest, kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon mm-hmm. ng kalusugan, ito yung proper diet. Mm-hmm. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Mm-hmm. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan.
0: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Mm-hmm. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew ang paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Mm-hmm. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain. Oh. Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algy, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni... Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, kung titingnan natin, ang carbohydrates ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ang ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, o, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin.
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight, na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain. Merong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, na ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Uh-huh. Kumbaga, may iba-ibang ano yan, may iba-ibang preference ang mga tao, no? Uh-huh. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is of course maprotektahan yung ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Of course, number one yan na ano na top notcher yan sa ano, mortality cost sa buong mundo.
0: Walang nakakatalo dyan. Wala yung number nakakatalo. One, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya mas rapid yung ano, yung mortality, pero top pa din.
0: Cause of death, heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung ano dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag ka kayo ay stressful yung
0: trabaho,
1: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag ka bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm. Uh-huh. That's cancer. Uh-huh. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon.
0: Ngayon, pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa ano, sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function. Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, pag-usapan na ano, may mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin and also sa pagdi-detox sa ating sistema. Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates. Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yon na ay ano, mga drugs,
1: yes,
0: di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Ano, pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. Uh-huh. So liban dyan sa ano, dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Mm. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung, ano, yung mga calcium dun sa ating buto. Mm. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa, ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
0: yung mga happy hormones
1: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
0: Mga quarantine.
1: Nahihirapan na matulog. Oh. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Oo. At isa sa mga pagkain yan na alam ko, ha, sibuyas.
1: Yes.
0: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok at ng ating overall aura. O, parang mas bata kang tingnan kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabi na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukhang 59 one year lang.
0: Hindi. Pero joke, mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Ay, meron kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
0: Yun ang gusto ko.
1: Nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality,
1: sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos itong nangyayari is mahihirapan ka din na makita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang kumbaga ikaw ang pasanin nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalaga nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95%, is yung tinatawag natin plant-based diet. Wow. So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa, ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean diet.
1: Oh. Diyan din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa sa US. Uh-oh. Kasi sa paligid niya is industrialized.
0: Uh-oh.
1: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
0: Uh-oh.
1: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman natin,
1: Dok, kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin niyan. Mm-hmm. Kaya wag ho kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinagaling.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other question, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI.
1: Mm-hmm.
0: At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese.
1: Napakaraming
0: merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Nakilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
1: na yung pyramid.
0: Inverted pyramid.
1: Uh-huh.
0: Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
1: Uh-huh.
0: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump.
1: Mm-hmm.
0: Paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American Dietary Guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic.
1: Organic.
0: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila, yung kalahati ay fruits and vegetables. Then on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa, nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously is galing sa plants. So mostly ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice.
0: Hindi white rice.
1: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
0: May darak pa.
1: Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na bumili tayo ng ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto noong unang panahon. Kaya hindi sila... lagi sila may exercise.
1: Tapos dapat magaling ka magtahip. Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung mga hindi pa na ano.
0: Bakit may unang panahon, di ba? Ang laborious talaga. Pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak. Kinikis-kis doon sa bigas. Napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas. Fortified. Gagawin ng fortified. Sana yung yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak tapos dadagdag.
0: Pero alam mo ngayon aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice,
1: yes.
0: Mga red rice, kaya lang mahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo noon pag kumain ka nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakain ng marami,
1: yes.
0: I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo doon is yung kalidad ng pagkain ninyo.
0: Mas mahal ba hospital?
1: Kasi nag-iipong ka, nakamura ka nga, magbili ng mga refined ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-hospital.
1: Kung pinapansin ninyo, doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang.
0: Kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka.
1: So plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan daw kasi iniisip na ang beans lalo na pagka-munggo ay nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Yes.
0: Ayan po yun.
1: Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair, also anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung
0: Saka iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman
1: walang problema.
0: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw, Rona, Ronald, hindi ka nagkakarayuma, sabi ko sa ilang taon ko po, eh, sir, eh, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
0: Yung mga vegan.
1: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit.
0: So,
1: for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also, bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also, they are not drinking milk, of course, using eggs. So, yun yung tinatawag natin ng veganism.
0: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
1: pati seaweeds ayaw.
0: Ako, kasi may buhay. Parang iba pa. Anyway, sa susunod na lang
1: pag-usapan. So kasi kung titingnan na may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards sa animals. Mm-hmm. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo namang klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
0: Pero wala silang karne.
1: Wala silang karne.
0: All kinds of
1: all meat. All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
0: Yun lang.
1: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung ano egg. Naman, egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
0: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano bang maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zanfone Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Zanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong sistema.

0: Santa un plus gold mas pina lakas mas pina dibay
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot na kape akong ganahan na nauyunan yun.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, di na ako dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ako ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kay nung yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dito kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alaw na 33 na sa kahapunan, katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Hapon na po. Of course, looking for the partner or looking for partner. Hindi looking partner as a relationship, ha? Partner sa hustle, sa pagpaningkamot. We always look for the right coffee on your daily merienda. I would really suggest sa mga, labi na sa mga parehas na kung medyo adunay complication, dili pa complication, but problem when it comes to hyperacidity and so picky when it comes sa ilang kape, I guess the right partner you can look for is the Santone Plus Coffee Mix. Adunay soya powder na lactose tolerant para sa mga dili pwede mga dairy milk, and of course nagabantay sa ilang timbang. I don't wanna get gain weight, yeah? Kaya basta mag-coffee ka, adunay mga daghang sago, carbs, calories, mga inaana, it makes you more affect sa imuhang timbang. You choose the right part. Ang Santone Plus, adunay soya powder nga high in protein, so you can feel na medyo bugas at yansiya. So you can never go wrong with the right protein kay tungod ilikayan niya nga mukhaon ka o mag-crave ka bisek unsa. Mahoy na, ha? Santone Plus Coffee Mix, adunay mangustin o soya powder. Oo, kanila ang kape nga na ay nindot ng mga sagol kay napay, napadyo moringa. Santone, oh, Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa mga katropa.

Now and forever nga daw eh. Ngayon at magpakailanman. Ngayon magandang chinita. Saya sa Mindanao. Ayun, nandito na naman ako. Kasama niyo na naman. Hindi kayo nagsisisi. Sisi ako may inje. Hello po. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo? Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan ang ayan? Hello sa inyo nga, Dea, uy.

0: Buntag. Sa wala pa ka mata. Ano mo pa mo ng mata?
1: Ay!
0: Hindi ko ba, DJ,
1: kay
0: it's not your story to tell. Talaga ba? Is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay parating OA. Sa mga nagunahon na dihag unsa may buhaton. Hello sa inyo ha. Watay buhaton, maminaw na sa tagradyo. Mga wala pa lagi buhat din ha kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas 3 ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. So what do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid mo po. Nga naman gid nga pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblema ako as always. Diba? Ilang ana naman ginaginabuhi. We always have options but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuya mo nag-English. Ay, basta mga pagsigay. Nga naman sa bitog namin mga problema po. Uy, permi man mo nga musulod sa mga sitwasyon nga maka... Mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it costs mental health and somehow it costs everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Ano, oy? Hindi mo ginahan. Hello, Kim. Hello, siya. Hello, hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? May kanawala di. Kaya grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Hello sa inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Sa liliyan na nga itong comment section kayo muna po ni Hinong Day nga mangluod na sa disila sa ako. Kaya muna mabash na sa taan ni. Okay. Lagi daw kumay na guard. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially. Officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na pa yung... Ano yan? Cardo Dali. GV Vanix, watching from HK. Randy Arteaga Santisas. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo ha. Diha, grabe naman yung si Kagawad po. Ano yung Christian Amodia o si Pupot Pai Can Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Sarad kong Angel Tata na Matahom, kinakusgang trabahante. Walay pinakaluya din ha, kusgan regured. Ako di kumuadikay. Muna niyong atangan, I'll be announcing soon sa kumuan to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Karo kayo magtaod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May happy DJ Reyna. Hello po, may happy Christian Wyatt. May happy kay Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahangak ba? Pwede di ka ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Ayan. Asan yung concert ni Joseph Gara? Ayan! Kumunan mo yung concert ni Joseph Gara, di ba? Update chat-chat, bitaw may inko. Well, unfortunately. hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero... Buhol na mag-liso dyan ang babae. Uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener ay kay Minga. One man sala na ako. Lucas, may hapon po sa imo. May hapon po. I miss you. Busy gid ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always exciting.
1: Exciting.
0: Thank you naman. Usapang ano tayo today, DJ? Okay, yung atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oh, pare, huwag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman nyo na may trabaho ako. Kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilisod kaayo dyan ay. Ilisod kaayo nga, kanaganing wala kayo mong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga mo supporta sa imong kinabuhi sa mga financial o bluho. Pero lahat mo ganing mong lucky, good, uy, ang ending na to, ani, basi pwede ratakuan. Never be in that position again. Bahala kuno di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Puput Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Ngayon, bilis ako niya. Shoutout lang na gihapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao, XFM Mati, Jensine, Bukidnon, Zamboanga. Hello po sa inyo ha din ha. O sa maabdan sa pagsibya sa to ang programa. Napinyada sa may Davao del Norte, Davao de Oro. Ay, ito maabdan na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inani, basta hapon ganito, ikat ka na ni Udula. Medyo kay ikatulog ay. Pero na may ubang diya nga dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess... Pwede naman mong ubanan ko, uy. Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang hindi ko katulog ba kung asya man mo karon? Depa. Hi, Miss Beautiful. Ayun, para bang Indiano. Oh, kanyang mga single din ha. Oh, replyin na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuain. Sa may giyon sa di mo, Ana, nga giyon na naman mong hi, Miss Beautiful. Sa doon, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo, oy. Pero basig mo na na. Pa-advise ko, DJ. Kana, Neil, tubaga na si mong kaugalingon, Neil. Sure ko na na kay buot. Shout out, Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out si mong Jasper. Pangutan na ni Sir ng kanina ta. Bagay niya si Neil. Popot pay ka na kung mga higala nga kagawa. Dili lang diya sa may Buhol. Napo ko yung mga kahigalaan niya kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Kada ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Akoon ba na ako, ano siya? Ihadong uyab, 2 months pa lang daw sila. Niya, nano na bundis daw, 3 months. Depende na gina ni mo, Neil. Bang kakay ko, an. Kamunong gagmay mga problema. Ako pa problema ako. Shoutout from Cebu. Gikan kay code number 7. Hello sa inyo, ha. Siyempre, taga Cebu man ta ato na. Ana siya daw. Ako ang last touch. Muna, sige pa. Balik, magugugay mo mga carny. Wala ka na, Neil. Importante, Neil. Kanang... Importante, buhi pa ka. Aragin na siya. Hala kay V. Cortez Velasquez. Hello po. Aking life. Advice ako, friend, siya, gipaangkan, ako gipaangkon. Parehas mo dahi, pagpakong mo, mura isa niya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon, may pagpakong. Prinaami sa hospital, Roy, nagapaprinatal pa mi sa akong kanding. Ano sila sa hospital, Roy, kinakapaminan, nakayataw. Yung istoryeron Chinita o mga black yung kas media sa din yung kanding anong shy yung buhay na kaya oh ay kain Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, hindi ka pugnan. Manapin mo comment-comment. Sino yung masa ko, ah? Ako na good ni. Mayang hapon. Oh, ano sila, DJ, unsa di buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, unsa di buhaton pag imong amiga, manghuwam ni mo og kwarta. Kaya karo, dili na siya mo reply. Ah, friendship over, day. Ay, usually friendship over kita. Oo. Na, actually, inana, day, circumstances. Mga na naka-realize po kuno kung ako manghutang ko sa kong amiga. Ako na nasa nga, pwede na gid mo dili mo makabaya dayon, basta reply lang gid mo. Ayun niya ibutang sa archive. O, kasi naka-relate niya, nagipautang ilang amiga niya, wala na sila reply. Girestrict ba mo din ha? Asa man mo gibutang ka? Ay! Ano mo mo na kanya na? Wala na kanya kanya. Uuya sa'yo. Hello DJ! Gilbert. Oo. DJ RC. Gikan kay Gilbert Estelle watching from San Francisco. Gusan del Sur. Salamat po sa Giholngan, sa Kanlaon, sa Pagadian. Asa pa matama abdanan yung pagsibya na to. Oy. Diapod sa may San Francisco. Gusan del Sur, may pagpaminaw sa inyo ha din. Madunggan ko tibuok Visayas, Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. May hapon sa inyo ha. Pakwisgin yung mga radyo kay taon-taon. Dato nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nagula na po di tak makalimot sa tulum na nun dapat pirming magpao. Ay! Nga no, magulat pa mamugulan para magpao, magpalpal. Inaasad ni mo, umuwat raman mo ko. Grabe yung DJ watching from Negros Oriental. Hello po, Altia Batumalaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga Kanlaon, gikan kay Ron Vibes. Kanlaon, may pagpaminaw. Dapat babae kay kong tingog basta sa Kanlaon na. Okay, nagtuura bagid niya sila nga kanang babae ko. Nuod nga babae. Actually, nuod yung kong babae. Ay, sa diyan. Hello DJ, I'm watching your stream. Watching your stream from USA. USA, United Quarter Area. Hi DJ Rampanabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Dav North. May pagpaminaw, maabot po lang akong pagsibiya di at pinagi sa radyo sa may on-air ta sa Tagum City. Hello sa inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandura ko nga madunggan ko sa radyo. Anak ko nga, may tagmadunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dito sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience o opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may yung kapamuduwa o kanang, sige na, kanang ganing. Games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y game sa phone kaya wala ko'y pasensya. Ayaw! Kung pasensya, it's either makapamusil ko. Kaya ko'y pasensya, Jun. Hindi ko makaya. Mag-games, hindi ko na para na. Ayaw! Hindi ko ganha mapildi. Oh. Ayaw, saan nga mo si DJ? Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I swear not to say anything about it. And shout out sa PNP class, Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary, gikan kay Burr 1993. Hello po, good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Hello po, shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpamina. Anayon lang sa pagpaminaw. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo. Kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibuok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Mubaking sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako akaron. Kay kung mayong kaog imuhang tabadidoy naasag ko ako lang gipatanggal. Oo. So which one? Usapan dito. So, tiin lang ko ha. I'm open for it. So, tiin lang ko. Chachatra ko. Ano si hindi ka din na part? Hindi na mga bawas at basta tinuod na akong pagkatao. Tumo tabi ni. So, DJ, sugda na nag-uro na to ang kuwain. It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante kay pagawas ko ganyan. Arang kainit man. Wala ay! Ano, diri si Eline ito, wano, limuran itong nino. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mara yung Cebu City, init pa sa ako ah. Masilipan ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. Hindi ka gagawa sa kapalit ng ganyan. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, nako. Sige na, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kaayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Pwerte ka rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, di ko sure. Pinansi ko mo ang ko. Basta na ganyan ako, ayun ka, ma-rainbow ka, ganun ang gakita man ta din niya. Tama rin ng istorya or joke rin niya. Tama rin ng joke nga ka nang, nasyak ko nga nagkita, misa kung silingan nga pala Simba. Saan mo mo nagkita? Sa internet. So, ganun nga ba, ganun nakabaw mga kaana? Ako gagichikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na ko ang kilay. Ay, dapat mag-i-bet kay bahalag wala na na-porma o gudili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka na magalit. Hindi kita iiwan. Ay, kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pakikita. Huwag ka na mag-ano dyan, Blue Sunset. Oo. Paka-cringe mo. Para bang, saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Ganiha na daw to na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimuan yun. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy? Maayo ra ka po. Oy. Jud na basta na anay hapit na gid man ko akaon lagi. Ato sa pasaw before ta mo biya bisa kuan kay para proceed sa ato ang mga advertisement din ha naghuwat sila ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal DJ pero sa iba ka lang pumapasilong. Wa magay ko gipasilungan. Naka lagi mo tabi. Ay lagi mo panabi ba nga kay nang murag na ako ika nang uyab. Kay mo na hinungda nga din ko ka uyab kay nagtuo sila na adyo ko uyab na ko'y bana. Kapoy kay mo ay. Kapoy ba yan ko ay. Sige na mo panabi din na nga. Ah, ikaw walay uyab. Ah, guwapa kayo sa babae eh. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. So, kag-mahire ko din, hindi ko magkitap. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkitab ako. Nay, magunang kayo mo reklamo din nga sabak daw kayo ko. Saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw! Say, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Ha, magpa-ilad yun mong di mo mag-alit sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapon, DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Ha? Ano ba, una yan, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Di ka ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Masa ba sa ka-Bermin? Basic knowledge. Kamu no, nga naman po di mga laki, nga naman masabot-sabot o basic knowledge. Tinta bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga kwarta. Okay, wala ginatibahan ini nyo, ha? DJ Raynan, live ni, nagsamituon ni mo ani kungan, Marlox. Wala nagagana imong utok, Marlox? Inanat na gyud kagamay ng utok ninyo. Inisod na mo ka dente na usa naman ako mga listener o kanyang mga viewers na ako, uy, nagka-slow naman mo. Kung hambog na bagay ko ng mga bright tatanan din niya ang inyong mga comment pang kung ano. Ang bright. Wow, masagda. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw guwapa, nagbaha po daw kung ay. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o guwapa, naglunop o batig naong. Grabe po kahinawa yun, no? So, wata ka ba? Basi guwapo gina ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed, ansag ko. Ang guwapa ko, bahala na o ba doy. Huwag pa kag-inong guwapa nga, never magina mahitabo. Ayan, lasa na ko nga ibasaw ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-dom taod-taod. And then, next rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liliisan ako. Asa man ito nga Superman? Para di ayo. This is it. Nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na ko'y kwarta. Lachoon na lang tika. Kung wa asa, ano man di ay. Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health. Naguna diyan itong Santone Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayuli sa inyo mga radyo pabilin sa pagpaminaw mga katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Kunti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isuloyan ako ginong

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca.
4: Usa ka herbs
3: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
4: sa mga kalalakinan
3: o kababainhan
4: o gahatag og kusog
3: o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
1: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 2:12 in the afternoon. Oras sa tunsa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pagkusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga ba?
3: Mauli ang putulin sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: hapon kaninyong tanan. Anya na po't ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. O di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Kapis kay sa maing panglawas. O ginaot ko nga samtang namina mo sa programang X-Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, Swiss chun. Luyo sa inyong sible. Nga panghusga. I expected. Expected ang judgment. Mayong adlaw kini yung tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen, o XFM Bukidnon. Mayong hapon kini yung tanay. Sa maabdan ining pagsibya ining sugilanon o ining programa. Kini atong tagaan sa pagtagad karon, itago nato sa pangalang Jessa. Tay Jessa. 21 anyos, taga Bohol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga sama sa uban, ilasang nasinati. Mga problemang pamilya, nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlok ka nga muhatag o desisyon na aron sa imong peace of mind. Uy, usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kong sugilanon, mo nang ania, ato nang sugdan, ang akong giuluhan nga suwat tampo ang akong pariente.
1: Nimo Alvin?
2: Ngano Jisa? Unsa man? Nagduda pa gyud ka sa akong pagkatawo? Ha? Kapila naman na ako na pamatud inimo nga mahal ko ikaw.
1: Usahay. Makalibog manggo ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sab dili.
2: Imo ra nang huna-huna. Dali, dali, bi. Takus ko bi.
1: Siya
2: pang kakus, uy. Lagi kang kalami.
1: Alvin.
2: Jess, ma'am na timanin. Timaninig maayo. Mahal kayo, taka.
1: Ha? Mahal ko isap ikaw, Alvin.

0: Kevin. Kaya po ito nga kung gikadlukan.
1: Gikadlukan mo sa?
0: Wala ko ito nga isa kong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyanjo ko nila ni Mama o Papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginangatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya. Sa mong kinikanan. Andam kong manubag sa netabot ato karun.
2: Pagod ko. May kondad yung kaugmaayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin mo glaglaag. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong kasabak din sa mong atubangan. Kinaanan nga magkasulti, Minia!
1: Ayaw na mong kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga mahan sa kisabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon tungod kay kinahanglan pa man gud nga adtuon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu man gud ko. Og gipanhilan ko dinhi og dinhilay ko pagpuyo sa akong tiya. Kay dun naman ko'y nakuntra nga amo silingan sa amo. Maong dinhilan una ko.
3: Ganong adtuon pa man? Wa ba sila cellphone dito nga mapahibaw nimo aron dili na sila moanhi dinhi? Aron kasabutan na mo ang nahitabo karon sa among anak.
1: Sige lang, Noy. Akong pahibaw-on lang si Mama ug Papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kunsa imong apelyido?
1: Alvin Dominguez nang ang akong gigamit nga apelyido sa akong mama. Kay among gud sila makasal sa si Papa sa una. Pero ang apelyido gud sa akong papa kay Libre. Alvin Libre gud ko.
2: Oy, Libre? Mao nang akong apelyido pagkadaka. Sawa pa ko magminyon nga akong bana. O kun mauna, posibilidad ay nga pariente mo og sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man niya, di ni angay nga mahitabo. Dili! Susiya ang makatao atong Alvin, ha? Nga nung diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya.
0: Ma, wa ko makaibaw nga Libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? O siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, Libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na.
0: Unsa? Apan, nganong ako mang buagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: magbuwag. Dilita magbuwag. Mahal na nagun sa naitabo.
1: Jessa.
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo, taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atulik uno na nga tungkog masa usag-usa. Di ta magpadapisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga tungkog masa.

0: gid kay kag og isa ha. Sige lang di gihapon ka og pakikita tong Alvin.
1: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhalan ako siya og sa among anak.
2: Paghilom, Gisa! Hoy! Sugod ka ron! Di ka na makagawas inyong bayan!
1: Unsa?
2: Anhi ka din eh! Kung dili ka makalaglaag, ang di na mo magkita atong Alvin!

0: lalakukan ka basta ni Sabo. Ogwa na sabi magkita ni Alvin. Dili kinibahin mo. Kinahanglan makagawas ko rin ni Samo. Kinahanglan nga magkakita mi si Alvin. Dili makatarunganon kining gibuhat nila ni Papa nako. Oh, mugawas ko din eh. Magita ko paagi nga makagawas ko din eh.
1: Jess, imingaw na kay kunin mo.
0: Alvin!
1: Imingaw kay kunin mo.
0: Ingon na sab ko, Alvin. Alvin, di na ko mabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na ko mapauli sa amo.
1: Jess! Ano nung tada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong mga ginikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero inya na. Mangita una kong kwarta. Okay? Para atong pamilite. Yan siya man. Mukuyong ka ka na ko sa Cebu.
0: Oh, Alvin. Mukuyo ka nung bisan, asa.
2: Hoy, babay. Husag yun na imong desisyon.
0: Ori,
2: wala ko'y mahimo ani. Imo maning desisyon.
0: Basta ba ya ayaw yung pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
2: Oh, Jessa.
0: Nadukit si Alvin. Hain naman ni siya. Naglain na yan ng akong lawas. Huwag ko magkasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa akong pati.

dali kong gidala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Og naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dali ko nilang giadto o gikuha ko nila. Puasa minamuyo ni Alvin. Si Alvin, wala na himo kay gibaharan man ni Papa. O pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila Mama o Papa sa amo o gibantayan og maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa o nga akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga pariente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining bali? Wala lang makahibaw sila si mama o papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, ang layas mi sa among dapit. Maayo ba kani among plano? Kung tinuod pa ng lit nga parinti mi, unsa day mahitabo sa among anak. Ning akong pagsuwat karon, ining suwat sugilanon nga akong gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

0: 2:34. That was our X-rated drama. Isundan na ng kanta nga requested niya, Bulag na Pag-ibig. Ano ba yon? Bulag ba yun? Kita niyo naman. Anyway, mudawat ko og tulo ka caller. So, unhan na yung lagkin sa'yo makauna. So, tawag da yun. Hello po sa inyo, John. Maayong hapon. Kinsa ni Dicho da yung tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan. Go, Marvin!
2: Yes, hello, DJ RC.
0: Mm-hmm.
2: Para sa kwa DJ RC, no? Apelido naman ang DJ RC. Pero ang nakuha mo kung dato sa nalapit, kasi siyempre, hindi man libre ang dahil niya. Hindi alam niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapunan ka pagkakitis niya. Pero ang kwan, hindi mo sila. Pwede naman sila ni JLC?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, siguro, pinag-ano nga, pitang na magkaibang niya nga, managaga, igaga, gigayo, pagkasin niya, gani, nag-ipon mo gani, pero, kung pinungod mo ito nga, nahigugma mong katusikyan, uya, buwi. Huwag para tiyo na lang yun sila. Huwag makakigong sila. Kaya ka. Magkuhaan mo sa yung ginikanan. Tapos ito yung ginikanan.
0: Mm-hmm.
2: Noon, good. Huwag mapakuhaan mo sa isama. Mapakuhaan mo. Kung pinuod na ginaparinti sila.
0: Mm-hmm.
2: Alalan siguro sa kuhaan. Alang,
0: pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili po.
0: Dili. Nga nung itambagan man ibang okay ra sa ilaha? May animo. Anong gula animo?
2: Wala ba may guwan din ang binuod na guwa?
0: Kana.
2: Maripin sila, basing jamil na pato sa yung kilikanan para magbulag sila.
0: Bitaw po it, Marvin. Bitaw, ikaw na, kinahanglan mo na i-confirmation.
2: Ha?
0: Kinahanglan pag-confirmation.
2: Yes, kinahanglan din confirmation. Kaya ba siya, iyan ba mo, mag-ikualan ko sa iyo mga niya sila katil dito.
0: Hmm.
2: Para mabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya din yun, ha? Si Riniel, oh. Diba, Riniel? Hi, say hi, Riniel. Na, si Riniel, di,
3: Hi!
0: Oo.
3: Si Cheka.
0: Yan na, istoryahan na kaon niya. Padaplin sa niya. Sige, thank you kay Marvin. Tama po, bitaw. Samtang wala pa na-confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tinig.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago pa rin.
0: Matakabaw. Bitaw, bitaw. Sige. Day, paminaw, day ko, Angie, sabi si gamagamara na sa iyong mama.
4: Day, paminaw,
2: Thank
0: you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
5: Exciting!
0: Ay, pag-uha na ko giyon ang microphone na nito tayo. Anyways, another caller. Nati caller, Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon di, kay Kuarna. Igagaw sila, nahimbalan lang sa him sila ag-apliyado. Nga, nabuntisa naman siya.
6: Muna may uso ron. Mala mo soron igagaway.
0: Ano? Gaw.
6: Gaw ana. Keep, di ba? Kung mag kuna ta magkaoy maguanam sud. Unsa man sitaw ganay naton duha?
0: Oh.
6: O gaw na lang. Gaw.
0: Gaw ara di masapan.
6: Gaw. Kung bata gaw gigutom na gaw.
0: Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asan ni?
7: May hapon, Chris.
0: Uy.
7: I'm DJ Linard.
0: DJ Kadili.
6: Kadijihon.
7: DJ pinagi ka ng apps nga cellphone ba sa Cross Digi?
0: Ah, Kadigi hon.
6: Kadigi hon siya, Kadigi
0: hon. Kala nabi tayo, kabaswito si Doc JJ anak kay Kuan ga, kani ga DJ mangin ni si Kuan.
7: I love you, Doc JJ! Ada coklat, ada coklat.
0: Ay, right, tambagin na itong getter sender. Ay,
7: kung ano ba yung klase yan? Kanang, wala ba kung mamahaw?
0: Nakamasa ka na mahaw?
7: Okay, gimingaw ko nung matingaw ka ganinang buntag ka, family music lang ka.
0: Ay, pamahaw mo, ay, kabisa pag di ko mo on-air, bahala mo mga pass mo din, ha? Tarong mo eh. Uy, pangaon sa taon mo. Uy, ay, pwento mo ka ng inaanwat sa kuwain. Porkit wala lang tayo nagyayaw sa radyo, di na mangaon. Musamot mo, ana, o kakuwain.
7: Ayaw! Mapas mo, may halang importante, madunggan ka na mo.
0: Kulong ka, puya, uy.
7: Abita mo, tambag na ko, first, kuwain na.
0: Sige, tambagi na yun.
7: Alita sa, kuwain, alita sa Bible ba? Leviticus chapter 18, verse 6, nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mga paryente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga kuan, mga apuhan mo may kayong subay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pariyog apelido, pero dili sila magkadugo. Pare ni kuan, sa San Miguel Vermin, Jumar Pajardo niya, ni Nards Pajarto sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. O, pareho po ni RR Pugoy, pareho kapelido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy.

0: may hapon. Dito din tambag.
1: Hello, may hapon.
0: Ayan, may hapon. Kinsa ni, taga-asa ka.
1: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao.
0: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag na yan.
1: Ako ang katambagan niya. Pa man kay tabo naman na. Iyahan na lang ng kung ano siya ang amahan ay ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
0: Katagay ka?
2: Sorry ako.
0: Sige pa dayon, Jos.
1: Ni pili mo na niya nga ipagawa siya ang anak niya. Yan. Subay niya sa ilang sa buhol, ano? Buhol na? Sibo.
0: Buhol.
1: Buhol?
0: Majong gabi, medyong hapon sa buhol. Mga sano o sana.
1: Basta yung tagakwala, tagbilaran.
0: Sagbayan eh, sagbayan.
1: Sagbayan?
0: Ayan. Mora no? Mora naman na.
1: Kanakan.
0: Salamat kayo, Jules! Naki-shout out?
1: Okay. Shout out ako, kung amo mo si Boss Victor Casas.
0: Ayan, Casas. May hapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan. Thank you so much, Jules, all the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
0: Oh, dito mo dawat ang color doc, JJ. Ayan, ikaw bi partner, pretty lady. Oo, mysterious na mong bisita taga tugbang ang buwan. Oo, sa maingon ni mo, ano yung mga nag-uyab-uyab o parinti?
2: Kanang, sa tinodan na ilang dyan, ang gugma, wala mang gigipili.
0: Oo, buti, gidibita mo ilang gugma, pero...
2: Oo, mo ilang gugma, pero... Dira rang laay.
0: Nabay may chance ano yung ma-remove ni siya.
2: Bitaw eh, kanang... Padayo na lang guro na, uy, nasugda naman ha.
0: Ay, bitaw. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Dili ka sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry ha, di ko familiar man gud. Wala akong katog club. Anyway, ako nang tambagan ka, uy, kay gisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na ayahang kuan. Hello kay Sir Mel. Kay Sir Mel, shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa istoryahon sa mga dyan sa musubay, dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan diri sa atua sa bars, ra sa Cebu. So bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga asa ka, DJ. Shout out sa Cortez family. Parinti ni mong Cortez family, Riniel. Riniel. Nakatuhog si Riniel. Anyway. Kukuya, uy! Sa isgutanan medikal, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din rin medikal, balaod, o kultura. Ana, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis kita din. Oo, factual information, di ba? So, sa isgutanan ng, sa isgutanan ng medikal, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, mas gamay gyud daw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka anak. Nay mostly kana mga nailhan nga magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
2: Unsa may gi-order?
0: Dok.
2: Unsa gi-order sa anak?
0: Kapit na magpapasensya. Kaniya ang parisiyo. Asa akong putin? Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingo ko doon. Kaya basin niya muna nahinong din. May kagawas din rin. Muna yung kasagaran nga. Pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Muna yung kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka. Pwede mo gulatan ano yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Hinanap ka. Inaanag

0: advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto niyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, mahimong lahi ang hisgutanan ana. Kung balaod, dapat i-consider na ninyo kay base niyang patakara mo. Ignorance of the law excuses no one baya daw.
1: Uy, ka bright ni din siya.
0: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement ha. Mo na yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain usap ang pagtanaw nila. Mo na gina itong moral. Namusod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o ano yung societies. O specifically society o nga dili mo uyon kay lahi ang pagtan-aw nato ana lahi daotan sa tunguna-una depende sa ilang paglantaw adunay uban nga ngilad ang term nga tong gamiton adunay uban nga gitugutan aduna po uban nga dili depende gid na kung asa mo nga society komunidad o society so dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan dili mo mga Mona nga ayaw mo sige ra og kanang kuan ng social media comment og mga binuang nga wala mo mga nahibal-an. Tuon jud mo. Dagara kay kuka ilang kusog kay magbinuang sa social media nya pangutan ani mog mga important matter dili ka tubag. Una ha man binuang. Kauban ako dili bright nang gini man gini
1: dili bright bright jud
0: sorry
1: bright ayo idoha bright jud
0: pasaylo alang kuno kay lain pa share diha sa mga inana ang mga sitwasyon
1: kuon ila-ilahon jud sa una imong partner
0: tenho ay so na ako maingon nimo diha sa nga mga pwede posible ninyong gila-ila nimo siya Marukwa man. Kung tinuod man nga parinti mo, sutaa sa una. Di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. Sutaon sa, pare, pasutaon sa na ninyo.
1: Ayaw pa rin siya kibaw?
0: Wala pa. Kay ang parinti, ang iyang nga, ha? subaya sa ninyo. Kay tinuod pa ito gayon ni Leonard ganiha nga, naiuban nga dili, pareha sa kaprido, pwede dili man kadugo. Napo ko hinanak nga situation. Pero dapat mas maayog yung inyong sutaon ana bago mo mag-conclude. Ano man ko igong oras diri partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dita mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
1: Ako kay depende.
0: Oh, depende. Nakay shout out?
1: Nakay shout out.
0: Kinsa man? Katong kuan diya sa Roan, Kogon Ramos. Kanan taga-admin sa Kogon Ramos sa una. O, tatap. Ay, papaminaw. Narunog, inaari ni mo sa rin yan. Sakit ba yung taon siya? Nakaroon, magmaydi-maydi kag na nakay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakay usap Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo! Exciting!

0: Oy, paring Lodi. Grabias damgon ako, paring Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na yung imong damgon ay pare?
0: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ilas ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting ngayon.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: makan tumpa. Exciting.
1: Kum Mamino Ka sa XFM.
2: Oi par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo'y mu-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
0: Exciting!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata, mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa ex.
14: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
13: Kung maminaw ka sa ex.
14: Sukad na minaw yun sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
15: Exciting!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basco.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basco. Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin, usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon, kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix. Tungod kay kini, adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo o digalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Sige mo, soft or hard?
13: Gusto na kong hard niya, soft niya, soft-soft pa yun.
12: Ikaw, sir, uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang ko bitawag niya, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
13: Kung na ako, aday ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
12: Saan ka nang Bombay style, sir?
13: Kung 12 months to pay?

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
0: Exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban dia, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni...
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka tap?
0: Mangi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.

0: Gusto na kong hard, soft, pagod.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang ko bitawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
0: Kuwa na ako, aday. Kanang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
1: Saan kanang Bombay style, sir?
0: Kanang 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Batogod taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Usa kadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
2: Hoy, apa. Hoy, apa. Apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan no ba na? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko, XFM! Uwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin rin!
2: Pag-uwad niya! Wabag ko na huwag panglabad rin! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
0: Exciting!
4: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: 1-800-522-4968.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyo
12: magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilig yun pa yun din.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
20: Wow!
19: Binaw be? Pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
21: Exciting!
22: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.